0: Ito sa huling oras tayo na ating program. Di natatapos sa pamimigay natin ng premyo. O pa-premyo kasi naman, nako, may isa pa tayong winner mamaya para po sa isang edisyon na naman ng ating draw. O kung saan may isang mananalo ng bugas at groceries. Kanina may isa na, may isa na naman ngayon. Mamaya hanggang maghapon ito, bawat oras may nananalo ng bugas at groceries. Ano pang inihintay mo? Eh di tutok ka lang, di ba? Ano pa nga ba? O Jason, still pa rin manning the show until 9 o'clock. I-shoutout natin yung mga masisipag na mga nag-message sa atin sa ating Facebook page. Isang good morning, Skate Van Nice. Ano to? May garage sale daw ngayong October 6 sa may harap ng near Lapasan National High School. Ayun oh! O marami daw palang ano dyan, mga branded. Punta kayo. Oo, sa may NEEP Lapasan. Pinalo Fridge, magandang umaga! Ang gaputol-putol ang inyong signal diri. O sa Bukidnon, di makatarong og paminaw. Ah, nadapit! Anong area po yan? Anong area po yan? Pakitags nga sa akin, pakimessage nga ulit po ulit si Fritz. Saang area po yan, Fritz, Binalon. Ah, anong lugar yan? Ha, magandang umaga sa inyo. Shoutout, Lasaga Family, Baron Family at Hawaiian Family ng City Homes. Maraming salamat po sa inyo. Regina Tragia Basadre, good morning! Sabi niya, good morning kay Zary, kay Christian, kay Alex, Damino Garon, Kamulong Pamahaw. Si Ate Fel din! Good morning, Ate Fel! Sabi niya, naulahe ko sa balita, just woke up, late na nakatulog. Good morning, sweethearts. Yan, I miss you, I love you. Yan, magandang umaga po, Ate Fel. Thank you sa inyong pagpaminaw, ha? Yung nag-message ngayon, si Fritz, saan lugar ka sa Bukidnon? Para malaman natin kung saan area yung medyo kakarat-karat. Alright! We got 16 minutes after 8 o'clock. Pause for another break here. Magbabalik ba tayo with more? Still with me. Ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn, so ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then, ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong! Be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thada FM kagaya de orisiri 93.7 Thada FM bagino hey Cello Cello song from Vowels they orbit at 29 minutes after 8 o'clock. Shout out po din natin ang mga sumusunod ha. Daming nito. Nagbe-message sa ating text line. Sabi niya, good morning Sir Jason, musta na po? Sino po ito? Ah, si Sir Jimmy Coloso pala to. Ah, okay, good morning. Norman Transco, thanks. Magandang umaga po. Happy Teacher's Day sa kanya beautiful wife daw, Teacher Rosana Olinan ng Montessori de Oro. Greetings coming from Bancoya Maan. Bancoya Maan. Tama ba yan? Mukulo yung slide natin. Anyway, magandang umaga kay Lady M. Maraming salamat po mga taga Igpitopol. Ay buntag. Tagang salamat sa inyong pakikinig. Shoutout natin ang apong ang kanyang apo daw na si Colin. Today, galing kay Lani. Yeah, maraming salamat po. Good morning kay Colin. Galing kay Colin, kay Craig and Lani. Ayun pala. Yeah, maraming salamat sa inyong pakikinig ha. 8:30 na. Ito muna sitwasyon ng ating mga lansangan ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBCJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
2: Magandang umaga sa iyo, Jason Sir. Ang ating Jaguar Extension. Jaguar Extension. Dire-diretso pa. Patunta po kong patunta sa Kirino. Okay naman ang Kirino hanggang sa Pinikitan. Okay naman ang Pinikitan. Paso po lang sa Pugong area. Paikot, medyo bibinda dito sa Osmeña. Pero okay naman, mga kapatong pagkakaya, dire-diretso. Kasi itong Biroa, okay naman ang Biroa, napakaluwag ng Biroa. At ang Gusto Romero Crossing.
0: Ayun na! Sige, medyo maingay lang yung linya mo. Ano ba, naglalakad ka ba? Ano ba?
2: Sakit
0: ko yan. Sige. At saan ingatan ang pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasahero. Thank you ha sa iyong report, HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
2: Yan ang latest sa sitwasyon ng mga kasadang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada J Tagalog Dudes. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Para sa atin ngayon, 32 minutes na makalipas ang alas 8 ng umaga. Oy, pakinginin nyo muna kayo mabuti ha. Kada bulan, problema na po nato ang mga Byronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ng biyahe o linya sa mga payment centers. Maayin na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretsyo na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa bagdawat o padalagi ka na abroad at unay mga extra fees sa ubang merchants maong maminungsan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayin na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa GCash abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab cash in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hantod 8,000 pesos ang pwede cash in libre kada bulan. Maunga kong GCash, masayo ng kinabuhi. Sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mo biyahe pa. Libre pag yun ang cash in, maunga mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe ATM or 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
1: Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay! Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras sa 93.7 FM kinon. We get 44 minutes after 8 o'clock. Oras sa tisante na Playtime Entertainment. Born for Happiness. That's DJ Ilham for you with Diggity. Diggity. Brother Dempsey Robles, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? Sa mga lugar kayo. Ganda kayo, Ma'am Roseline Nieles Lavistre. Magandang umaga po, Ma'am Ross. Thank you sa inyong pagmaminaw. Ito na, another winner. Mananalo ng bigas at groceries. Mapaminaw ta, mag-draw na ta, ha? Ruleta, select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Ayay, patag! Patag. Puro tayo sa trapog sa patag. Isa lang, yun ang address niya. Number, ano to? 042 Zone 2, Patag. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas. Sa may bahagi ng patag, may kasama pang groceries to, ha? Annalisa Ayop. Congratulations, ikaw ang second winner sa araw na ito. Samantala, yung first winner natin kanina, etong si Robin Abot ng Carmen. Congratulations, son. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Dali, ID lamang ang kailangan para makapag-claim na po kayo. 846, sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, nabalik po tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
1: 93.7 Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Tamar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM kagayante or 93.7 FM Poginon. Oras natin 40 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Hoy, congratulations ha sa mga winners natin ng bigas at groceries. Abangan natin mamaya. Within the day, nako po, maraming po tayong mananalo, ha? Marami pong mabubunot ng mga pangalan para sa bugas at groceries. Sabi ni Lady M, hindi ko raw binasa ang kanyang message. Binasa ko po kanina. Baka nangihi ka o nigawas ka o ahakanedo. Good morning na rin ha, mga taga-igpito po. Lady M, ayong buntag, nagang salamat. Time for me to bounce. Maraming salamat po sa inyo, mga sweethearts. Oh, don't forget to follow me, ha? Sa aking Facebook page, ang aking Facebook page sa Jason Space Hard FM. That's the Jason Space Hard FM. Maraming salamat at tabayanan natin ang ating mga love songs. Napiling naman natin mamaya, naku si George at si Dr. Hard para sa ating music from the heart. My name is Jason Steele na nagsasabing ang pagmamahal mo o ang pagkikipagrelasyon sa iyong pares ay kagaya ng isang sasakyan sa gitna ng traffic. Diba naipit ka sa traffic? Magsige man na siyang yaw-yaw diha, dili ni mo pwede bayaan. Diba na mo tayo sasakyan mo sa traffic pag diyan ninakaw ng iba? Mga sweethearts, have a great Monday! Kanayon sa pagpaminaw ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inihayag ng palasyo na may nakalaan na 6.2 billion pesos sa Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na posibleng maapektuhan ng Super El Nino. May 39.82 billion pesos din sa 2026 National Disaster Risk Reduction Management Fund para sa mga climate-related events. Para sa 2027, 45.67 billion pesos ang nakapanukala para sa NDRRMF, habang 9.885 billion pesos naman ang para sa Quick Response Fund ng mga ahensya. Kasama rin sa proposed 2027 budget ang 11.18 billion pesos para sa rice buffer stocking, 4.5 billion pesos para sa crop insurance at 46.356 billion pesos para sa National Irrigation Administration niya. Samantala, hinimok ng palasyo ang publiko na maghanda pero iwasan ang pag-panic buying at pag-hoard ng tubig. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Sa lahat ng mga guro, sa lahat ng mga magtutudlo. Kasama ba dun pag nagpo-point ka ng fingers, magtutudlo din ba?
1: Pwede. Literally, yun kasi yung meaning niya.
0: Yung mga mahilig nagtuturo, di ba?
1: Oh, yung mga teachers.
0: Nagtuturo ng kamay.
1: Yes. So kasi tinuturo nila yung magagandang asal at tamang impormasyon and the education that we should be having.
0: Alright. So bayong buntag, everyone. Dr. Heart here. Of course, kasama natin si George. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Till 11 o'clock po tayo, dalawang oras na napakaganda ng mga love songs na I'm sure ako, mapapa-emote talaga kayo. At syempre, dagdagan pa natin yan, George, ng ating question of the heart.
1: Ay, Dr. Heart, mga sweethearts, totoo bang pag gusto, may paraan? Mm-hmm. Kapag ayaw naman, may dahilan.
0: Aba,
1: totoo ba yan?
0: Lagi natin itong naririnig.
1: Oh, oh.
0: Totoo nga ba daw, pag gusto mo, may paraan? Kapag ayaw, nako, napakaraming dahilan.
1: Totoo nga ba ito? Pero may gusto lang ako idagdag, Dr. Heart, kasi pwede nyo bang ibigay din or i-share din as much as you can some experiences
0: lalo
1: that
0: na,
1: you can.
0: Oo, oh, nakapag-experience ng ganito.
1: Na may konting ay kasi
0: para
1: totoo
0: naman,
1: yan.
0: Para naman masaya yung chikahan natin, di ba? Tingnan nga natin. Kung nangyayari ba ito sa inyo. O kung nangyayari ba ito?
1: Oo, kung kamulo ba?
0: Nangyayari ba, no? Sige, pabot niyo sa amin ang inyong thoughts, ang inyong opinion, ang inyong views dun sa ating question of the heart. Sa ating text lines, ha? Dalawa po yan, 0917-1579-927 at yung isa, 0961-8924-927.
1: Abay, kapag online ka naman, nandun na dun sa ating Facebook page yung post natin at you can message us at Messenger Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
0: 9:15 ng oras natin. Let's move on with the song here, Sherine Reyes, Sa Piling Mo. You're in Heart FM.
2: Ikaw.

0: ug makatabang pud ang bokrisen sa maayong pagtulog. Tuod kay napud sa gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunoran ug kaugatan.
1: Ug sa lain bahin napud kitay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mao na ni gitawag nga nervous neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod sa iyong pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
2: Oh, Dave!
3: Juan! Pastili pa yung ginawa karon. Nano ko'y para sa mo inspirasyon ba? Gisugot na ko.
2: Sige, gisugot.
3: Nakauyab na ko ba? Si Mildred na ako uyab. Dugay na kay kong crush na siya, ha?
2: Oh, mau ba? So, na kay uyab na naka-inspirasyon? No, na.
3: So, sa ato pa, dili na sa tamag uban-uban. Kamu na yun ni Lucas sa mag-uban perme. O niya, kay na naman ko'y ako. Listen po, mag-uban-uban ko sa inyo ha, ni Lucas nga na naman akong Mildred. Ha? Isang anlop ako niya gisugot. Ah, kiss na yun ko'y. Ah, humot ka po kay si Mildred. Uy, oh, love kay ko niya.
2: Oh, mas mayo congrats sa inyo, Ado, ha? O niya, siya naging ang babae para sa imo hantod-hantod.
3: Para sa ko, ha? Kung ako, siya naging akong higugmaon hantod-hantod, di na ko mangitaglain.
2: Maayo, tarungan ni mong uyab ha. Kay, para di ka masakitan.
3: Ako masakitan nga, blab man to na ko. Ugi ka sa mag-amping ka ni Lucas, kay tisoyra ba na si Lucas? Basin og, napay mo labaw sa mga checks.
2: Di na himo ni Lucas.
3: Ay, sige, patos ako. Yan hilang ko, nihapit lang ko din sa imo kay para magpahambog ko nga nakauyab na ko kay Mildred.
2: Ah, sige, pag-amping mo. Congrats, ha.

0: Ah, kanindot ani nga blouse?
1: Oh, pwede isimba, pwede iantog mga party. Pero akong giduha, kani pang simba ni mo o kani pang party kung nakay mga adtoan. O baka kitang duha.
0: Siyempre kitang duha kung nai party ng mga katsa ko ah. Toon,
1: o unsa man nag-t-shirt?
0: Ako ning gipalit para kay Div.
1: Oh, para kay Div? Sa ako inon, wala ka magpalit para sa ako ah. Bahalag ba ratuhon ra?
0: Di nakita man ko na kung amurag ganahan si Div ani ba?
1: May pa si Div. Dilingon sa pagkuan nga, magpabalos ko, balusan ko ni mga palitan ko ni mo. Pero bisan na lang pag-una-una, huwag yung kakauna-una sa ko ah. Sukat-sukat sa atong relasyon, huwag yung kakauna-una nagpalit. Si Div, napalitan ni mo panyo. Katong namalit buta. Karun t-shirt.
0: Butang na ko.
1: Amigo ka, Emma. Pero karun lahi na, naanak ko. Nga dapat gani unta. Nga mag-una-una para sa ako, pod. Balag panyo na malang, labakara na lang. Balag tag-jison na nga labakara. Dilinong ang pabalosunta ka, pero bisa na lang pag-una-una nga. Palitan ko ni mo panyo, tag-kinsihon ba, tag-baintihon ba? Ay, mas maayo ka muna lang ka ni Dave.
0: Ah, Lucas.
1: Puro na mo ka, Dave, good. Sige na, manguli na ta. Nawala akong gana.
0: Lucas, naanda naman naman ni Dave, good.
1: Oo, kasabot ko. Pero sukat-sukat sa atong pagka-oyam, wala yung kakaingon sa ako nga Dave panyo, nga tag-singkohon. Dave labakara, nga tag-tulo-bainte. Para sa mga Lucas, wala. Puro rakadib, puro rakadib. Tara!

0: pa po na ni mo, day, oy? Ang buta ni day. Nahiyo si Lucas din sa kuwa. Pero naandan naman good na mo, good. Pangayong sorry ni Lucas. Nangayong kayong sorry sa iya. Iyan lang kong yatod sa balay. Kuso kay padagan sa iyang motor dayon. Grabing sukuha niya. Kitagaan ko niya pang party nga blouse. Pang simba. O niya, nakita niyang t-shirt nga akong ihawiran para kay Dave. Kay ganaan man si Dave ato nga t-shirt good. Ay, simpre, lahi magguto sa unang kamupani. Di bang mag-uban-uban, wala pa si Lucas, di pa mo uyam. Natural, masukom. Naunsa, magapuro na lang bukan Dave di ay. Naanda naman kung na ako murag baliwala lang ba? Lahi po kayo, matupani mo nga. Bisa gani kung ano, kaya ka makatulong sa baratuhon nga panyo. Sakit na, oy.
1: Ambot sa ako di. Wala minaw sa ko, ah.

0: あ、セデンバニHello, Dave. Nanawag man ka?
1: Asa na naroon?
0: Tempa, hubog ka, Dave?
1: Oh, lagot kayo.
0: Tempa, nga nung nahubog man ka?
1: Paano ko sa inyo, ha? Magmotor ako.
0: Ay, isa, ako nalimaw na sa inyo, ha? Ay, napagmotor. Kaya marisikras siya ka, hubog man ka.
1: Sige, magulat ko. Kung ako'y laing ka-istorya, kung ako'y laing kasumbungan sa problema karon.
0: Problema nga, unsa man ang problema? Ah, sige, mana ako. Ay, napakaris balik kay hubog ka. Madiskrasya niya ka, magmotor ka.
1: Ah, sige, baka motor ko sa'yo mo, ah. Best friend.
0: Ah, sige, mana ako.

0: Oh, nganong si problema nimo?
1: Iwag yung kumagtuo nga mabuhat ni Mildred din sa kuha, Joanne.
0: Kay gano'n di ay?
1: Nakita yun na ako nga na si kauban. Nagsakay sila sa motor, panulong sila dito sa dipulog ng highway. Nasugatan ako. Wa sila kabantay sa ako nga nasugatan ako kay gikan kong dipulog. Ako yung panto.
0: Nito kasi mga yuan?
1: Wala. Kala ko yung ipalit. Ubanong taon-taon ka pero basi nag-uban mo ni Lucas.
0: Wala may mag-uban ni Lucas. Wala sa may magkita karon. Tawagan ako siya. Dili siya mo tubag.
1: Ay, ano di ay?
0: Nasa kasuko din sa ko. Time ba? Anong si problema din ni Mildred?
1: Nakita na kong inaw siya na ilaki.
0: Oh. Mao ba?
1: Oo. Halos na ako paluparo ng motor tungkol sa diyang nakita na ako nga nag-angka si Mildred sa motor na may lalaki nga nag-drive. Nag-akos. Halos na ako paluparo ng motor.
0: Mao din kang grabe pag inom ni mo.
1: Pero ko sa balay nag-inom na ako mula doon sa layo.
0: Tama na, tama na. Ay, nakanungunaw na si Mildred. Madisgrasya ra ka. Labi na kung mag-inom ka sa gawas. Nakunaw mo, magpakuso na po kagdagan. Morning, kamatya ni mo.
1: May ikaw na lang siguro akong ipanguyaban.
0: Oh, Div.
1: May pa siguro. Eh, klaro na naan nga buutan kang dili ka makahimo sa pagpasakit din sa kuha. Pero si Mildred, huwag makuntinto din sa kuha. Juan. Juan.
0: Ang imong naong nanasa kong aping na ako.
1: Joan, mapaikaw na lang ang ipanguyaban.
0: Oh, Dave, ibukong giyagkan.
1: Joan.
0: Dave, di po ikaw.
1: Joan, mapaikaw na lang total. Kababata ta. Suwito na ko sa imo. Suwito na po ka sa ako. Akong kinsa ko, kinsa ka. Parehas na kita.
0: Joan. Dave. Joan, pasagtin ako. Dave, dilip. Joan.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Pues na taga-Wua at Abitan City, sa Langon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Nabadyo na ko uno kung di ko makastick. Sa kaanlaw, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay. Gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR nga magdala pag cellphone aron magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog nimo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you kaayo, Ma'am Marlo.
0: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, mauna siya. Human sa pila kasimana nga na-crash ka sa motor?
4: Natulo na ron.
3: Tulo kasimana. Mauna yung perting ugahan na.
4: Ayaw na.
3: Oh, ayaw na. Unsa yung tambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion. Okay, so mauna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very effective.
3: Very effective.
4: Retso, kauga ang mga tangos. Wa na mo.
3: Tanaw ka isa, no?
4: Ka isa.
3: Grabe. Dagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mahiga na labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una pero ang sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerviplex, ako na siya limintin sa akong mga anak.
0: Okay mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup, matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex para mas mohamis samtang nagdako ang bata blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nausab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napud siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. O sa lain bahay napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mao na ni gitawag nga nervous neuropathy. Tungod na kay nadaout ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% to 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amuubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahala kidnap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crusoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crusoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Mega Crusoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Crusoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis.

0: feel mahigala dayon blooming kang tan-aw niya na.
1: Unsa kadto? Nahita mo ni Dem? Ambot. Kinabing nagkakos si Dave na ako niya ito higayon na hubog si Dave. Purchus, porsanto na tapos ibigay po ka. Kusigan kayo si Dave, lisod kayo musingit. Unya, musingit ko, magpatabang ko. Niya ako na sa pinoyanan ni Dave. Nagkipasak niya na lang ni mo nga. Matutsar ka ni Dave. Amba, napasak niya na lang ako si Dave. Siguro na kay gibate nga gugma kay Dave at gitago ni mo, no? Ambot day, wala ko kabalo. Uy, naunsa man ka? Kung musingit kong tabang, delikado si Dave. Pero dili mo toong matao, kaya nga nun na ako susulod sa balay nila, Dave. Unya, sa magkaroon yung sitwasyon ni Dave, wala lang sa iya, ha? Ambot, kay Maton pa na tungkol sa kasakit niya yung gibati, tungkol kaya doon ay laing lalaki ang iyang uyab si Mildred. May pakuno, ako na lang daw iyang gikarelasyon. Bigi panguyaban. Kaya nahibalo na siya sa ako, ha? Uy! Unyang sa ako na lang si Lucas. Kung mahibalo. Ambot naglibog ko. Uy! Kung ako na yun mo, no? Bulagi na lang si Lucas. Kaya lain kayo, uy. Nahitabo mo ni Dave niya. Tapos, makipanahin nga po nga ni Lucas sa pagigrelasyon. Total, wala naman mo'y klaro nga relasyon ni Lucas kasi kinsag panilos kay Dave. Bulagi na lang na si Lucas. Huwag inyo nang sabutan ni Dave na nahitabok sa inyo, ha? Ang butan ni Dave ng libog ko. Bulagi na. Muna advice ako sa inyo, ha? Bulagi si Lucas. Huwag planuhan ninyo ni Dave ang nahitabok sa inyo, ha? Na dili munta ka mo'y uyab niya. Anong nahitabok man mo? Naunsa man ka, oy? Oh, day, bulagan ako si Lucas.

0: Ngano ni aka?
1: Di ba ni may kalipay nga ni ako?
0: Wala ko magsamok-samok sa mo, basi ka muna ni Dim nag-uban ka nun ay.
1: O sige, kumawa ka ng nasa mo na hana. I-break na lang nato ni itong relasyon. Kaya wala laing huna-huna niyo pagsilos.
0: Natural. Perminti lang Dib ang nasa mong baba.
1: Hibalo ka na nga suod kay kami ni Dib. I-break na nato kini. Kaya dili na kumalikayan. Nga, balibaran ako si Dib. Kung gusto siya magiguban sa koa, kung asa kami, manoroy, di na ako siya mabalibaran. Unya, kita gyapon. May pa mag-break na lang kita.
0: Okay. Walay problema.
1: Ah, sige. Paulin ako.
0: Okay.
1: Okay lang si Ma.
0: Okay lang. Pwede na ka makalakaw.
1: Sige, Lucas. Ito na ako.

kalibog ba ani? Nga nung nabuhato na ako nga makigbulag kay Lucas, nga na po kayo masaya. Pero ang nahitabo naman ni Tim, kinanglan, amo kining planohon, dili na ako pasagdan nga nahitabo kami ngayon na lang, baliwala na lang. Di na po ko angayan kay Lucas. Nahitabo na kami sa kong suod kay ngay gala. Mapauli na ko. Magkikita ko ni Tim mga pilakadlaw.

tama na nimo kibuhat. At last ka, wala na mo ni Lucas. Ang ati manon na lang nimo day, ha, paminaw day. Ati manon nimo ang inyong nahitabo ni Dev. Kay dili pwede day, nga na lang. Nalipay taro si Dev niya, tapos ikaw na pahungawan kay nasakitan siya sa nahitabo nga. Nailang lalaki ang uyam si Mildred. Basing guwapo pa sa iya, ha. Pero dili pwede, nga nga na lang. Makikita ra ko ni Dev day. Istoryahe ko kung sa inyong plano. Kamu na lang magdayon. Total, sold man kay kamo ba? At doon ako sa ilahan. Ang nakalain lang niya kay ikaw, Manggoy. Wadto! Kanya kung magpaabot ka sa ilahan. Maghiskot ka siya kabahin sa nahitabo sa mga. Mag-uba na malang mi, mag-minyo na mi. Mag-live-in ba? Kay nahitabo na kami. Makaplano ka sa niyana. Makasulti ka sa ako. Akong dili ako masulti sa ilahan. Maugani na, nala. Ikaw na lang mo sa iya, ha? Mana, di ako nga doon. Ay, gugma. Ah, sige, day. May noon kay, usalay mo una-unaon. Di na ka magproblema kay Lucas. Ang inyo na lang nahitabo ni Dave. Oo, day.

0: Buwan to baka ko kay Dave. Murang naulaw na minuong kung sugan na hitabo kami. Dili na po't pwede nga magpadayon pa kami ni Lucas kaya naitabo na kami ni Dave. Ano ni bigay man ko? Nga ano? Nanawag si Dave. Hello, Dave?
1: Oh, busy ka?
0: Di aras balay, dili man.
1: Pwede magkita ta?
0: Oh, sige, magkita ta. Kung si plano?
1: Magkita ta. Nalo kayo sulti sa'yo mo, ha? Pero gusto na ko i-enjoy akong kaugalingon, uban ka.
0: Kaya nga noon sa diay?
1: Basta alin lang dami, mag-isulti ta.
0: O sige, di mo anak ko sa inyo, ha?
1: Magpaabot ko, karunda yun.
0: O sige, kanila lang.

0: Oh, unsa yung plano?
1: Ay, tinuod ko din nga dili ta magpakawas paglaom.
0: Paglaom nga unsa?
1: Bisan tuod si Mildred, gipulihan ko ni sa lain. Pero, napay mas labaw sa iya, ha? Ipakita na ko sa iya, ha? Ang babae nga, ikapuli po na ko sa iya, ha?
0: Babae? Kinsa man?
1: Sino yan? Wapang ka makaila, pero pailaila ta ka. Mungkin mo ang tuta, uban ko. Manuroy may niyan, kinala na ka kay pailaila ta ka. Kay basi matingala siya, mag-uban ta. Bakit ang taniya? Udi, makayon siya, nangita kong laing babae, kaya huwa pa siya kailase mo, ha? Muna, ipailaila ta ka kay Dayan. Nakagusto po din na sa sako, ha? Dili kay misood, kaila lang. Pero manhid na kayo ko ba? Pero sadyang nakabati ko sa... kay Alex nga giingnan ko ni Alex nga nakagusto na si Dayan sa ako, ha? Wa na ko mag-usik kong panahon. Gipanguyaban ako, giingnan po na ako nakagusto ko sa iya, ha? Para malimta na ako si Mildred. Anong mag-antos mag-antos ng babae nga dili makontento sa ako, ha? Di mangita kong laing babae nga malipay ko. Mga nakakaroon si Dayan, ipaila-ila ta ka. Tana,
0: di lang ko mauban.
1: Ano di bang ka mauban?
0: Dili na ay nagkabalaka nga makita ta niya nga basi na hikay nga mag-uban kita. Magsilo siya, magtuo siya nga uyab ta.
1: Okay nga naman.
0: Mularga ko.
1: Mularga ka?
0: Oo.
1: Asa ba ka mularga?
0: Masa na to kung Cagayan, Davao baka magpalayo sa ko diri. Kaya nagkabulag na kami ni Lucas.
1: Oh. Mao?
0: Nagkabulag na kami ni Lucas.
1: Tuod pasinsya kayo sa naitabo na to.
0: Baliwala lang sa imo, ha? Ang naitabo sa ato.
1: Hubog ko ato. Nagbasol ko sa naitabo ka na to, Juan. Nagbasol ko. Nasuod kay kita nga higala, niya tapos na yung anak.
0: Sa ato pa, wala kay plano. Sa naitabo ka na to.
1: Plano nga unsa?
0: Hambot ni ma.
1: Plano nga mag-uban na lang ta? Di man na pwede kay ako'y gugmas eh mo. Suod lang kita nga higala. Naitabutod kita pero hubog ko ato niya. Natural mo rag nakalimot na ko sa akong kaugalingon ato. Tungod sa kasakit nga akong naanggod dito gihimo ni Mildred. Murag. Nakalimot ko nga barkada kita nga na ibabaing nga akong ikauban. Hubog ko.
0: So wala kay plano.
1: Wala.
0: Ah, sige. Wala ko'y mahima. Mularga man sab ko.
1: So, dili ko ni mubanan. Dili ko ni mubanan. Mato kay Dayan. Nga ipailala ko ikaw.
0: Wala na. Kaya dili nun sab na mag-uban-uban kong asa ta. Siya to na ko.
1: Sige, magamping ka sa imong biyahe, ha? Huwag ay kalimot sa ko, ha?

0: Wala ko'y nahimo, Kuya Ern. Tagkabulag kami ni Lucas. Tulkay nagtuo ko nga. Among plano ho ni Dave ang nahitabo sa muha, kami nalang mag-uban. Nagtuo na ako nga, kami nalang yun. Kaya nahitabo na kami. Mandiay na sila inabod. Pasumangi lang na ako, Kuya Ern, nga magpalayo ko. Nataos akong nauna nga mularga kunuhay ko pero wala. Hantod nga, miabot akong Sibo. Para di lang na ako sila makita dito sa mong lugar sa dapitan. Ako kinigisir nga kaagi, Kuya Ern. Mahitong ulusab sa mga kaagi nga imong gitagag kinabuhi. Nahagit ako. Pamasin nga makahat o kinig-inspirasyon usab. Ning akong kaagi nga akong gishare na kanimo. Di rin lang ko tama nagdagan kayong salamat, Kuya Ern, sa paghatag niyong kinabuhi para lang sa mga listeners nga matagaan og lingaw, matagaang pagtulunan usab ang uban. Kung naay mga pagtulunan nga makuha sa akong kaagi, daghang kayong salamat. Ako mingon, more blessed sa imong programa. O God bless you da kanimo, Kuya Ern. Ang imong magtatampo, Joanne, diri sa dapitan. Daghang salamat, Joanne, sa imong mga kaagi. No? Kumusta, kumusta ang tanan taga-dapitan ng mga listeners na to diyang dapitan? Ang hinaot ko, walay puwaso, walay hunong yung suporta, no? Pinagi sa inyong pagpaminaw sa inyong mga radio, diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Ubanin ninyo higalas, Kuya Ern. Hindi natin mahibalan, no? Ang panahon. Inganag yun na, Joanne. Pero ay kabala ka, Joanne. Napay mo abot sa imuhang ikalipay, good name. Okay, dagan salamat sa mga listeners nato karong adlawa, karong orasa. Huwag ayun yung kalimti ato mga product, mga oik pinaka-importante ha sa inyo, ha? Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o sa atong Coffee Corn Purple. Kung kape na manggaling mahigala, i-Coffee Corn Gold na lang or Purple. Pili lang mo ani anang duha. Puros na makahatag og tabang sa inyong kaugalingon o makahatag bayang benepisyo. Uban usab sa atong Turbo Max Coffee nga makahatag kinig energy sa tibuok adlaw para sa inyong gibuhaton o trabaho sa matag adlaw. Makatabang na siya babae o lalaki, may daran o babatan-on. Basta first time niyo sa pag-inom sa atong Turbo Max Coffee mahigala. Tunga lang sa sachet ang inyong timplahon para ma-studyohan niyo kung okay na ba sa inyo ang tunga sa sachet. Kung dili, pwede niyo hot doon sa kasachet mahigala. Labi usab sa atong Orion ang haplas para sa tibuok pamilya. Orion Herbal Liniment Oil. Mapalit na to sa atong mga parmasya nga dulce sa inyong mga lugar. Nakain nyo si Piatang Orion kung haplas naman galing. Orion na lang, may gala. O sa atong kaming Pahinoon, kininga Supremo Herbal Oil. Ang nakalahi sa Supremo Herbal Oil o sa atong Orion, ang kining Supremo may pagkamintol, may pagkahalang tungod sa luy ang may gala. Pero dili makadaot sa panit. Halang lang siya. No? Atong Orion, mild lang siya, puros mga herbal. Huwag labi nausap no sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. Mga inahan ha, ikalinti ang Nerveplex Syrup. O sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon, gikan sa 13 anyos ha, pwede mo take sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Hantod sa mga hamtong, mga idaran, hantod sa mga tigolang, pwede mo take sa atong Nerveplex AA basta nawala ang ganas pagkaon. Sa atong B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala usab nato nga medyo idaran na, nga naka-feel din na o mga tusok-tusok sa tiil sa ilang mga lapalapam. Muikging kagkalit ba itong kayo murag na inanusok? Nerves neuropathy na mahigala ba sinadaot na inyong kaugatan gumikan sa taas na nga edad or nadaot inyong kaugatan gumikan sa diabetes? Malibihan na matambalan ng mga tusok-tusok binuhod sa mga kamot o tiil. Pinagis pagmintinar pag-inom sa B40 capsule ang high-dose nga B vitamins. O sa atong daghang health problem ang itikar. Sa atong Megacar soft gel capsule, pwede ang mga high blood para maglingon ang kaugatan, dili-dali mag-plak, dilita makabaton o kining blood clot, no? O labi na sa mga nanay, tatay, mga idaran, mga senior citizens, magmintin mo sa atong Megacar ha, para dili dahin tadali limtanon. Sa mga babae nga dunay dysmenorrhea, ha, mga dysmenoreahon ng babae nga sakitan mo, pagabot sa inyong binulan nga regla, i-maintain ang Mega Carsofdil Capsule para mabawasan ang kasakit. Dili nyo batiyon ang tumang kasakit. Buntis niya mag Mega Carsofdil Capsule mo para maabil sa inyong bibi nga samtang napa sa inyong tiyan. Pagkataon niya na, panahon ng miskwila na siya, preparado na siya. Sa adunay mga hubak din ha, Mega Carsofdil Capsule mahigala. Og labi na usab no sa atong Fervite capsule, ang food supplement nga walay lasa nga taya kung imong i-take mahigala og dili maghapdos imong tiyan. I-Fervite capsule ka na no mahigala. Labi na usab no sa luspad, maglipong-lipong, gamay nga trabaho daling kapuyon. Mag-Fervite capsule og para pud sa mabag-ong nanganak nga mga inahan, i-Fervite capsule na para mahibalik inyong pagka-blooming og inyong pagka-pinkies. So daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta o sa inyong pagpaminaw, sa tanan ng mga users nato, manghinaot ko magpabilin yung pagsalig. O sa uban ng mga bago, manghinaot ko sulayan ninyo ang mga product. Daghan o daghan kayong salamat. Kinis Kuya Earn ang inyong
1: Doctor
0: Moingon. Bye-bye o God bless kaninyong tanan.
2: Na kabay mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: Hello sa atong mga suking tigpaminaw, sa tanan nato din ha ang mga pinalangga. Yeah. Welcome na po sa atong programa, May Kalabutan sa Kahimsog sa Panglawas ni ining adlawa, no? So, atong mainitong i-welcome mga atong buutan og daling maduol nga doktor, si Doc Francis Bantilante nga nailhan sa ngalang Doc Choi dinhi sa kahanginan. Hello, Doc.
4: Yes, hi Ma'am Buttercup og maayong adlaw sa atong listeners. Narapunta karon, magsaba-saba na punta. So, send lang mo sa inyo mga messages, no? Sa inyo mga pa-shout out og positive feedback. Haron atong mabasa diri og ang uban, haron maka-learn pod sa unsa atong ma-discuss di ani.
3: Yes, Dr. Rachel. So makausap pa sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, aron mabasa sa inyo mga text messages, may kalabutan sa inyo mga gipamatsyag, no? Katong mga yung mga gipangbati-bati sa lawas, aron mahatagan pod tagdugang katinaawa.

0: kanan, pinaagi sa tambag ni Dok Choi. Okay, Dok Choy, maayong adlaw diha og sa tanan atong mga suking tigpaminaw.
1: Yes.
0: So ato ang sige nga gipanghinaot Dok no nga ang atong mga pinalanggang suking tigpaminaw nga ana sila sa maing panglawas. Bisa pag dili na itong mga suking tigpaminaw sa tanan itong mga pinalangga nga naka-tune in karon, among gipanghinaot no nga naagita sa maayong panglawas. Ilabi na karon nga lisod na kayo tanan, dagmahal ang palalito, nagtaas ang gasolina balik, tapos nagtaas pa dyan ang atong kuryente Dok.
1: Yes.
0: Saan na ito na itong mga e-bikes ani?
1: Kaning, managilay time nga itong pahimus lang itong mga e-bikes, no?
0: Pero number one dyan, kaning atong programa, para ganyan sa panglawas, no? Mobile na naa si Doktora Choi. Para matabangan mo, no? So, ani ragad, magtinabangay ragad ta kay, ani magini siya, Dok, basta maghigugmaay, ramanggit ta per me, ani Dok, no?
1: Mm-hmm.
0: Maghigugmaay, magtinabangay. So, inani na siya, pinaagi sa online, pinaagi on air, inani, no? So, thank you kaay kaninyong tanan. So, speaking of mga messages, darita, mabasa na dayon ta sa atong una, buenamano nga problema. Gikan ni siya sa ato ang masugid nga texter sender si Ma'am Edna. Kay Tagalog man ni medyo magtagalog si Ma'am Edna, no? Ingon siya dere, Doktora Choi and Buttercup, unsay dapat kainin ko? Kanang naa daw calcium. Tapos Dok, ingon siya, muna siya, unta mabasa, kay permida siyang namati sa ato sa radyo sa pagkahuman daw sa Dr. Love. Nagmati din siya nato Dok, kay always daw siyang nagapaminaw nato din ha sa radyo. Thank you, yes. Kaayo Ma'am.
1: Thank you kay sa to mga avid listeners.
0: Yeah.
1: So, thank you kaayo. Og hinaut unta nga mo message mo, no? Haron na po tayo ma-discuss under kay basin mag chika-chika na lang with rin.
0: Ayaw, Dok. Di pwede, Dok.
1: Sa Minister Franz.
0: Uy, shout out Kuya Franz and Matet. Hello.
1: Yes.
0: Sige, Dok. Saan naman nato ni Dok to? Bago na nato ni si Ma'am Edna kayo. Pagkain daw, Dok, na medyo may calcium.
1: Calcium? Bukog.
0: Bukog sa?
1: Bukog sa. Cartilage, bukog, no? Oh. Actually, kanang mga tao, bitawang gusto kayo mukit-kit, anong mga murag.
0: Tiil sa manok?
1: Kanang tiil sa manok, or sa kanang tuhod the pit, no? Kana, syempre, ang bukog, mo ginan siya source of calcium.
0: Ah.
1: Ang uso, next source of calcium is kanang mga shells. So, muna na lang kanang mga powdered kuan-ana, muna na gibutang di ana sa kanang mga calcium tablets, no? Or cheese, no? Milk, no? Kanang mga milk, no? Pasteurized milk, muna naman na siya ang cheese, no? Or milk per se. No, milk per se. Okay. Ang milk manggood, no? Gika na siya sa bones, sa mga kuan. Gisequester na gikan sa bones ang mga calcium, ana, no? So, part na siya. So, kana ang mga rich sources of kuan. Bone itself, the shell, which is daan naghihimo ang imo mga calcium tablets, the milk and the cheese, no? So mo na siya. If wala gani, ma'am, pwede ni mo i-chat GPT.
0: Okay.
1: Ba?
0: Aka nila, oh, Ma'am Edna, kung naka'y cellphone na din ha, no? Kasi di araba, ingon siya nga. Yang cellphone pa, Dok, dili man daw to kuan.
1: Ay, dapat ma-upgrade na ka, ma'am, no? Kay lupig ka sa mga batang gagawin.
0: Ay, kaya mangayo mo to siya ni mo, Dok. Last time.
1: Ha?
0: Mangayo na ko. Si Edna. Nga ba, sindi, makahatag daw kanya ganang naay ko an screen ng cellphone.
1: Si Sir Franz may nakagwarta.
0: So, inani siya, Dok. Insakto kayo ni Dok. Imang gingon, no, nga, i-chat GPT ni mo, Ma'am Ed. No, i-try ni mo. Pero katong gingon ni Doktora, nabasa naman ginamo imo ang gipangayo, no? Para unsay maayo nga kanon nga rich in calcium. So mo na to ninot kay Dok, ako pud karon Dok, nakdugangan pud nako ning akong unsay maing kanon day nga ko anta magkitkit lang tagbukog, no? Mura pa tag iro ba magkitkit sa bukog.
1: Magawa lang ipon sa iro, di ba? Gahi kayo. So rich Dok, in calcium.
0: So katong anything nga naay bukog Dok, katong sa karning baka, sa karning baboy Dok, no? Or sa manok, ana. Oh, di ba Ma'am Edna, lami kayo na sinabawan. Okay kaayo, tapos kato ang mga shellfish sa bawan, ang calcium na pwede ni siya. O mo na ni, pwede na tagdili mag-supplement ani Dok. No.
1: Ang shell man per se, Ma'am, ang shell.
0: Ah, oh, okay.
1: Ang so, shell jud.
0: Ang shell jud di ano, dili ra na dili jud da itong na ang fish, ang shell jud mismo.
1: Or ang banana, so, ang shell sa
0: iangkaha, pwede ka to bukalan.
1: Pwede po naman ana.
0: Ah, okay.
1: Pero mo na siya gi-powder. Sigag may pa mong kaya na siya, ma'am, nga enough ma-absorb good na to.
0: Ah, okay.
1: So, dili tahan ko nga mag-dok mo kung siya lukuan.
0: Correct.
1: So, ana.
0: Ay, kanindot kay Dok no, na ana dyan may mahibalaan gigikan ni mo, Dok. So, mo na nga thankful kayo ta nga nagi si Doktora, though busy kayo siya, pero naagi hapon siya kanunay, madungog na to, no? Adlaw-adlaw dali sa itong programa. Sige, Dok, salamat kayo na namputi laing nag-message dali sa hotline. Ang iyang last 4 digit kay 3017 sa 0955. Ingon siya, Dok and Ma'am Buttercup, magpatambag ko. Unsay maayong tambal sa dunay anger issues. Uy, kani Dok, lahi na ni siya, Dok, ha?
1: Kana siya, Ma'am, kinanglan na dyan ka magpa
0: therapy?
1: Psychiatry. Psychiatry. Ah. Psychiatry man siya, no?
0: Mm.
1: Sessions, kana may na anger management. Wala siya tayo tambal siguro, Anna. Unless siguro na siya psychotic problem, no? Kung schizophrenia siya or bipolar siya, kana moduol mo o kanang kuan pod, kanang psychiatry, no? Pero kung unsa bang gani, counseling lang, pwede ra dito sa psychologist, no?
0: Mm-hmm.
1: Inana, so inana siyang cases is medyo masila na siya, then wala tayo murag magic pill para ana, no?
0: Hoy.
1: So muna nga kinahanglan na siya nga i-assess sa, so yeah, to sa psychiatrist, no, kung na siya bipolar or schizophrenia, so muna siya, no, or ato siya sa psychologist. Pero sagaran gud ma magkanta ka ng sapoton ta ba kanang way kwarta.
0: Mayon tagi nga
1: basi tambal ani kwarta.
0: Okay lang tay nana, dok, at least na itambal kasi karon nga imong giingon, dok, nga wala siya itambal. Kung sakit jud siya kana schizophrenia,
1: bipolar.
0: Wala siya, dok, na siya mora tag buang ana, dok, or dili ra sa dok.
1: In a Bisaya way is buang ang tawag na to, no? Pero i-assess pa man guna siya kay ang bisan ang uban na sin agi sa addiction, agi sa paggamit og mga kuan sa una, kanang drugs, no? Maka kasi President Duterte pa sa una, chemical biya na, no? So, madawat na itong mga organs, labi na sa itong brain, no?
0: Mm.
1: Isa na siya, no? Sa puton, labi na kway kwarta, wala ipalit.
0: Wala
1: ipalit itong panghit-hit, no?
0: Uh-huh.
1: So, inana na siya, no? Ang uban na is kanang mga, itong mga kwan, bitaw karun nga, duro ko kwan lately, atong bitang nahitabo, bitaw na mga school shooting, di ba na na po bago karon sa Tabato,
0: mm,
1: na itulok kabuk na matay.
0: Kaya
1: kaya itong isa ka mama nga, daun lira niya in town. Mm. No, so, kana daw is na po influence sa social media, and then murakag mahuk, brainwashing actually ang murag nahitabo sa mga kabataan unan nga. Murag dili nila mapungan ilang self, no? Mm. Kaya na brainwash sila, niya murag, the feeling of kanang murag, kung nakay nahimo nga ma-fulfill nimo tong inadto, mura kag successful ka, mm-hmm, sa inyong grupo or kanang i-adore ka, pero kana wala mo jud kay mahimo ana, it's either mapriso man ka ana or
0: lagi
1: you will kill yourself na lang pod, no?
0: Mm.
1: Kay mahadlo ka mapriso, no? So inana nga kuan is more on kita as parents, we have to kanang taganog attention na itong mga anak, no? Kaya basin na kulang na lang sila sa pansin or KSP sa atong time. Tawag na ito na is KSP.
0: Naitambal lang KSP, Dok?
1: Taganog mo pansin.
0: No, no,
1: kita as parents, dili na ito kanang pasagda na itong mga anak. Di, nga, i-endorse na lang na ito sa mga maestra, sa atong mga yaya. So, as much as possible, sa una nga panahon, we pray together, we eat together, we go to church together, we kana ba kanang parang atong ibalik ang relationship nga parang solid ba sa family kay haron ang mga anak, haron ang mga anak is unsa na kanang naasli kasturyahan kung naglibog sila or kaya bitaw dili sila ma-influence sa lain kay ang uban lang mangod ana is nag-seek ra mangog attention or basin mental stress lang siya, no? So kinahanglan og assurance sa parents or basin sobra ra kaya tong expectation sa mga atong mga anak, bitaw nga ay science high jud ka, not necessarily nga ang ubang bata makakoop up sa pressure up tunay ubang bata ang ganahan at sulit do, no? So kung humingo siya go ganahan dito mga kaya na ko pero ang ubang parents mangboda recognition, bitaw. Dili na tanahon sa nato kay basi napugsan lang ni po natong mga anak. Tapos bitaw na patanan ako. Okay ra ka langga kanang Ha, ano siya nga? Lunes, Skwila, Sabado, Balin.
0: Guyo,
1: sa Domingo, painting.
0: Kaluoy.
1: Ko naman, iwang na jug ka.
0: Luoy ka ito.
1: Pero, ano lagi si Iman, nag-hapon siya sa cellphone, be. Nag-hapon yung time, actually. Pero ang kuha na is actually to off-screen and murag hatagaan kaglaing talent or kana bang kuan ba per dili lang siguro nato nga grabe yung kayo nga stress jud nimo nga papil-apilo nimo mga contest may nana kay nerveplex syrup na lang gyud og nerveplex AA no
0: ato taga sa kana gyud the best
1: uh-huh. Mga anak nila no haron murag overall development sa ato mga bata ang ato lang dili nato ipamental stress sila so ato na po na and then support system syempre
0: yes kaya
1: na siguro
0: so kanindo kanin sa ato ang texter sender ko na siya yung problem so sa imong giingon nga wala man siya tambal no kaning iya ang
1: marag anger therapy issues na, so therapy counseling kung anger issues lang yun na siya pero uh-huh. In the US nana sila yung mga kanang psychologist, no? Mm-hmm. Nga pwede sila mag-sessions dito for counseling mm-hmm. and internal realization.
0: And then,
1: kana, no? Kung sa medically, siguro, pwede ta makatago B-complex,
0: okay.
1: omega-3. Kana, siguro, no? Pero, ang ako ingon, ma'am, kung psychiatric case yun siya, bipolar, schizophrenia, kinanglan siya dyan matog psychiatrist.
0: Uh-huh.
1: Tagaan siya tambal dito, yes. Ana, no? Uh-huh. So, mas maayo ma-assess na siya dito, no? Kung dili mo ganahan, pwede nyo ipa-assess og psychologist and then kumaingan siya nga, kinahanglan ni siya og psychiatric intervention. Anapat yun.
0: Okay. So, ma'am or sir, sa imong problema no mo, tuging ko na Dr. Choi nga, makikita agitaan ni og psychiatrist or psychologist or depende kung asa ka i-refer, no? Kana o unsay mas makaayo nimo mas maayo so for the meantime sa gingon ni doktora pwede ka mag-inom sa atong Nerveplex AE pwede ka mag-inom sa atong MegaCare at the same time pwede po ka mag-inom sa ato ang B-complex na B40 kay basin makatabang ra po na siya sa imo while wala pa ka nakapa-check up sa atong mga auto psychiatrist or psychologist no kay kana sa psychologist na hinumdum ko medyo i-exam pa man kadina no naaman tayo psychology testing center din he sa kuan na siya dok no si Kaya or minawag something nakabantay ko din ha
1: psychology so,
0: So kung
1: pero dito sa Dapitan Hospital na may psychology
0: ay okay mm-hmm. Dok na libre po na siya dok no
1: murag na po siya bayad pero basin pwede gihapon sa social worker makuan.
0: Okay, kung taga Ripolog ka ma'am or sir no, mas may makavisit ka sa ingon ni doktora dito sa Dapitan no para
1: sa outpatient.
0: Sa outpatient ganaa dito yung psychological testing center.
1: Yes.
0: Okay. So mo ni no sa dunay mga problema o sa maning itong texter sender karon no. Maduo lang girita og psychiatrist or psychologist para jud nga matambalan ta. Kay lisod na kaining ato ang mental health madaot no. So Doc Choi, thank you kaayo sa imo ang mga advice para sa atong mga nag-message. Og sa tanan nato nga mga mamiminaw, always nagasuporta sa atong program. Thank you kaayo ninyong tanan. Ilabi na gyud sa mga nagamit sa ato ang mga food supplements dinhi. Sama sa gihisgutan ni Dr. Choi atong Nerveplex AE para sa mga adult tapos sa mga for kids natay Nerveplex nga syrup. And then sa atong coffee corn, lami kaayo mga higala no, so wala pa naka-try. Among gi-invite nga mo try mo og inom kay lami jud kayo ang coffee corn. So far sa ako lami siya result. Hantod karon nag-inom ko ana buntag udto hapon. Si Dr. Choi kay ikapila ra ka mag-inom gani dok kada gabi ira.
1: Oh, gabi ira.
0: Aha, kay mabati jud ka tulgon si Doc Choi. Nga lisod kaayo nga nag-duty siya no. Naa ba sa mga hospitals sa mga clinic. Isod po daw yung katulgan ng iya mga pasyente. Love ka niya mga pasyente ba ya?
1: Ganon.
0: Mm-hmm. Ganon. So, sa mga moto, sa gusto nga mo inom po, Doc, sa Fervite Capsule, so wala ka try, mo nag-inom sige ni Dr. Love, kaya mo rin, sige na siya ka ng mabilar ba, Doc, inana, labi na sa recording niya sa drama.
1: Mm-hmm.
0: So, basin mo, try po mo, sige inom ni Dr. Love, kana ang padugang sa dugo nga pula, no? Ang ato ang Fervite Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Okay, Doc. Speaking of Facebook page, available na ang kang Doc Choi nga page.
1: Yes, uh-huh. Follow. Like and follow na.
0: Mm-hmm. Para sa 1K
1: na. 1,000. Asa na mo?
0: Para 1K subscriber na putaanin, no? Dr. Choi.
1: Yes,
0: so, invite lagi. Na to sila. Nga na ang Doc Choi. Unsa kay to, Doc? Ang DOCCHOI. Yes. Mora gihapon, wala na usab.
1: Yes, pero new ang account. Ngalan. Oh, new account na, lahi na ang picture, ang background is mura na siya og sunset.
0: Mm-hmm. Mm. All right, mga higala, hangtod na po ta sa sunod na episode. Magkita-kita na po ta ugma, Dr. Choi. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga magpahinumdum ka na tong tanan nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
1: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer still the best medicine.
0: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinahaponan, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro e 93.7 Heart FM Bukidnon 248. I'll be with you till 3 o'clock. George po ito, and you're on Dear Heart. You're stuck in lock and you're glued. Dahil mga love songs lang naman na magpapa-relax ang sasa inyo at sumasa inyo at inyong narinig mula pa kanina. Hi and hello. So, 167 also. Batiin natin yung mga gwapong machine operator. Ang sarap kaya magtrabaho, sabihan kang gwapo, di ba? Diyan sa Mayakapin Street, si Dodoy at si Ting Ertz. Oh, maraming salamat ha sa inyong laging pagsubaybay at sa inyong laging pakikinig. And it's about time. Ay, sobrang na-miss ko to. Biyaya dito sa The Price is Rise Overload. Eto na. Hindi chismis, kaya naman umikot ka na. Roleta, pili na tayo. San ba? Sino ba yung ating magiging winner this afternoon? Eto. Uy, mula sa Barangay Patag. Yung roleta natin, dyan, dyan, dyan, dyan, na patigil. Iyan naman ang aking nabunot mula sa ating Barangay Patag Dropbox. Congratulations! ...14 days to claim your prize. Again, 5th floor, FICO Admin Building, Elias Street, Baventa Boulevard, Carmen. O West City Central School, yung katabi na Blue Building. That's it. Magdala ng ID. 14 days. So, paulit-ulit kayo para dili malimtan. Ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piece of gets more value. 10 more minutes bago mag-alas.

Heart FM 93.7. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah.
1: Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health.
0: Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo,
1: choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
0: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
3: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
4: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
5: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
6: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas nae-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Angelita po, ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Welcome back mga pinangga sa tong tulumanong balitang special health edition. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Maghatod ka ninyo bag-o na sab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa atong panglawas.
1: Doc Bruce, maayong adlaw.
2: Maayong adlaw po kani mo Doc Bri. Og sa atong suking mga tigpaminaw, importante gyud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usas kini sa pinaka-importanteng butang sa atong kinabuhi. Kay kini dili lang mag-aapekto sa atong physical apan maghatag og epekto usab kini sa atong mental og sa atong emotional well-being.
0: Ang atong health tips na pod karon mga pinangga, ato ang balikon, hiskutan nato ang kahimsog sa panglawas in connection sa relationship sa matag membro sa panimalay. No, kanang giingon nga, family ties are linked to improve longevity. Usa sa mga sekreto, mutaas ang ato ang kinabuhi, mutaas ang ato ang resistensya pag naatay nindot nga relationship sa ato ang panimalay. Nay gitawag widowhood effect nga pagmamatay ang usa ka pares, asawa babana, pila ka bulan, tuig ba, mamatay pod ang usa, musunod pod. Mauna, first 3 months, bantayan kayo, labi na kung labing kayo magtiayon, unya, muunang usa. First 3 months, ang support dapat sa mga anak or pamilya, dapat extra hon gyud, no? Extra support. Kung mamatayan pod ta pinanga, number 1 lang gyud ang acceptance. Atong dawaton nga maog yun ay padulungan sa tao mintras wa pa mibalik ang Ginoo. O ang pinaka-focus nato sa mga nahibilin unsay purpose pa nato unsay ipabuhat sa Ginoo sa tua. So importante ang relationship, good relationship sa maayong panglawas. Doc Bruce,
2: indot kayo tong topic Doc Bri, no? Tungod kay kini mo ay usa sa mga pinaka-importante nga angay natong matunan. Kaysa mga ligon nga pamilya Doc Bri, na ay mga qualities nga common nila nga link sa pag-improve, sa pagtaas sa ilahang kinabuhi o anaas sila sa maayong panglawas. O diha sa healthy families Doc Bri, na ay gitawag diha nga makita diha nila mao ang affection. Na kining affection,
0: pagbati, no?
2: Ya, pagbati nga ilahan ni mapakita, pinaagi ining warm embrace Doc Bri. Usahay ilahang ipat ang ilahang likod, no? I-touch nila, ilahang daksun, ilahang i-squeeze ang ilang hand, ilahang gunitan ang likod.
0: Na day cold embrace siguro, kaya na may warm embrace. But pasabot nga kumo gakusta, muhagta dapat naagyoy kinasing-kasing, no? Nga pag gakus Doc Bruce.
2: Oh, yes. Usa ni ana Doc Bri, no? Ang gitawag nimong warm embrace mapakita diha pinaagi sa ilang pinulungan nga musulti sila diha sa gugma unya ana ay pagsuporta sa matag usa. So kabalo ba ka Doc Bri nga kini di ay paggakus, no? Mo instantly mo boost sa imong mood og mo improve sa imong physical og sa emotional well-being. So, kung imo bitang lantawon, kung ang imuhang partner, imuhang gakson, dili lang siya makabaton o maayong paminaw, kundi kamong duha makabaton o uy, maayo lagi ang murag na ay hawas ang kabugat sa panahon nga muhatag kagakos o ikaw ang gakson. So, sumala din sa study, Doc Bri, kang Susan Albers, usaka psychologist sa Cleveland Clinic, na pamatud-an diha sa usaka study niya, nga kini diya ang pag-hug, mo-reduce din siya sa stress o sa anxiety, labi na sa mga babae.
0: So, mga bana, tanaw ninyo gani nga murag sa puton ninyong asawa o sa baka masakito ng asawa, luyaho ng asawa, daghang gibati, gaksa siguro. Dili siguro kung i-gaksa, gyud. Pero ang problema na, Doc Bruce, naabay mga asawa, kaya na ako'y mga pasyente nga nagreklamo nga ilang asawa, dili magpagakus. So, saon man na siya?
2: Angay yun nilang, sultian yun nila nga ang gakus biya, naabay na siya ay beneficyo sa mga yung panglawas. So, ilag yung tingaling sultian.
0: So, sa to pa, no. Ma-apply di ang gitambag sa pulong sa Ginoo, magkakuyog bang duruha o ang duha, gawas kung magkasinabot. Sa to pa, naagyoy pagtinambagay para magsinabtanay. So, ang mga asawa o mga bana, dapat ka maupod maminaw sa pagtambag. Labi na kung unsay tambag gikan sa Ginoo.
2: Mawagyod Doc Bri, no? Kay kung imong tanaw ng mga asawa nga dili gusto o gakos, dili kay na sila malipayon. Kay kung mugakos gu ka Doc Bri, kumuhata kag pagakos sa imong bana or sa imong asawa, ang imong lawas mo release og hormone nga gitawag og oxytocin.
0: Oxytocin.
2: Okay. Nga sa laing termino siya, na-known na siya as the love hormone.
0: Speaking of oxytocin, day Doc Bruce, no, labi na sa mga buntis og mga nakay kaayo, mo baba ang oxytocin pag sigig kaguol og kasuko ang nagbuntis. Unya maglisod na siya og panganak, mauna nga masisaryan. Mauna nga mag naay komplikasyon ngano man kay ang cervix sa babae, ang puwerta sa mattress sa babae nagpabuka na usa ana isang oxytocin. So kung paingon na ka 7 days 2 weeks mga nakay,

0: sa massage yun. Although, di ma problema, no? Matong massage. Pero, mga asawa, mga bana, gusto ninyo ma-relax. Oh, inyo ang banag asawa, mga anak, baron, panggaksa. Panggaksa.
1: Kani din, simple na kayo, Doc Brian, no? Kinilang pagakos, muhatag na siya love hormone.
0: Pero dapat, oxytocin. Warm embrace.
1: Yes.
0: Kanag yung mabati ni mong init ba nga, di lang physical ang init, kundi li, mabati yun ni mo nga, naagyo expression sa kanang pagkakusa.
1: Doc Bray, sa imo ha, pila ka kagakus ang kinahanglan sa tao aron siya mo survive?
0: Ingon sa research no, si Virginia Satir o Satir, ingon niya, we need 4 hugs a day for survival. We need 8 hugs a day for maintenance. And we need 12 hugs a day for growth. But pasabot, gusto nimo imong kinabuhi nga, buhi lang ka pero dili ka healthy kaayo, nay 4 ka hugs. Kay lahi man gunang magkinabuhi ta nga fulfilled kaysa survival, surviving bitaw. Kay mayong kag survival ay dili kay happy imong life. Whereas kung fulfilled ka, ay the best. Mo nag-ingon din he, kung gusto nimo ma-maintain nga okay lang, dili ka agrebyado, dilipog ka, ingon nga, happy jug kayo na ay 8 hugs a day for maintenance. I-maintain ni mo, 8 ka hugs. Example, niya, hug ba ka si mong asawa o isa na to? Ikaduha, si mong anak o isa na to? O pila mo ka anak diya? Mas nindot yun yung nag-anak, no?
1: Oo.
0: Kay, sa unang panahon, isa ka inahan, 12 ka mong anak ko. Nanasay, sobra nga maintenance nga panggakso na niya. Mo na importante kayo nga financially punta dapat stable, no? Anyway, importante, 8 hugs a day for maintenance. Pero gusto ka og kanag yung for growth, but pasabot, kanang nagi pag-uswag sa imuhang panglawas, pag-uswag sa imuhang kinabuhi, spiritually, mentally, 12 hugs a day.
1: So kinanglanon yun sila nga anagi pag-akos 12
0: dili,
1: hugs a
0: dili
1: day.
0: Dili lang nga ang supplement 3 times a day ang ang supplement. Kung dili, 12 hugs a day gusto ni mo nga mas ma-improve. Oh, mga banag asawa, ala, gaksan na inyong mga asawa, mga bana, mga pinangga.
1: Dapat karon magsugod na sila gakos, no? Sa pagadungog nila ini.
0: Biya sabi ni Dr. Bruce, magkakos ako sa asawa, ha? Isa katali lang.
2: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
5: It's El Maguay.
3: Basta healthy, happy.
1: Unsa pa'y dugang makahatag kaayuhan ining pagkakustok, Bray?
0: Matag-adlaw, dili lang finances ang atong mga ginatubang. Usa sa atong mga ginatubang mao ang mga mikrobyo nga pwede ta magsakit, natay malanghap, natay nasimhutan, natay mi tapot sa atoa. Nga pag-low ang imong immune system, pwede ito mo-breed sa imong system. Nga mo-cause nga magsakit na ta. So, kailangan na ito immune system booster. Og nakita sa pagtuon ang paggakos. No, labi na katong giingon na ito ganina, na ay 4 times a day.

0: ay 8 times a day, pero ang pinaka the best 12 times a day nga magakos kadadlaw. Nakita nga mo pa-boost siya sa imong immune system. Nga naman, nakita din nga sa panahon mo gakusta mga pinangga. Labi na warm embrace, kanabay gakus hudas pinangga ha. Nabay gakus pero di malipayon. Pero kanang gakus nga malipayon pinangga. Mutaas during day sa paggakus na to. Mutaas, muproduce o daghang white blood cells ang atuang lawas. Kining white blood cells, mao ni atong mga pulis na to mga pinangga. Nga responsible for fighting off infections and diseases. So layo ka sa cancer. Mao bitaw kani mga canceron bitaw, Doc Bruce. Mao ni silang mga tao nga grabing ni agi og kahiubos, grabing trials, bulag sa bana asawa, inawayay. Mao ni mga tag-as kay mga risk ni sila mga canceron labi nang sig away-away. So, mao na nga para mo taas imong immune system dapat na kay love, na kay hugs pinangga.
1: So mao di ni Doc Bray nga kini di ang kining pagakus Doc Bray no makatabang gyud ni sa kinatibuk-an natong kahimsog. So unsa pay dugang Doc Bray?
0: Oh ganis mo pa improve po sa mood. Oh importante ba kini ang mood nato mga pinangga kay manrabaho ka unya sa puton ka, way customer. Manrabaho ka di abaka sa government or private sectors, mga pinangga, importante ang service, nga good ang service. Dapat ang mood. Ang problema, para lami ilang paminaw, mukaon sila og mga daghang mga chocolate, mag-inom sila og mga kape. Pero ang problema na niya, after 1 or 2 hours, mas magiging saputon ka. Timanin na pinangga. Pero, usa sa mga sikreto para ang imuhang endorphins, no? Mamangon na ang neurotransmitter nga kinahanglan mo taas sa itong system para mo elevate ang atong mood o niya ang ato ang kangulngol ba sa lawas. Kaya ang uban sa puton tungkol kay namay kangulngol. Ang uban sa puton kay naamay kabalaka. Pila na kasimana mabalak-anon matag-adlaw maunay makasaputon. Mag-inom, mag-EXL, makabuhay plus herbal capsule. Human panihapon, tagduha capsule. Kung mahimo, labi na kung taas ka pinangga, tagtulog yun. Ang inumang kapsula sa EXL, makabuhay plus herbal capsule. Labi na kung tambo ka. Himo ang investment, ang pag-inom sa EXL, makabuhay plus herbal capsule para nga dili ka maghagop matulog. No? Labi na, nagalain ni mo ang kutukuto, nagahinhangin ni mong kutukuto, nagaheartburn ka, murag ginaluod ka every morning. Nagalain ang imuhang mga kutukuto kuto kada buntag, ilhanan ba yan na siya nga na problema ang ato ang mga digestion, ang pagpanggaling sa ato ang mga pagkaon. O kung kana siya madugay, og sige ingon ni ana pinaga, mo create na siya daghang mga sakit, high blood, arthritis, unsa pa'y mga bukol-bukol liya sulod, unsa pa'y mga autoimmune problem, di na ta mo paabot ana, no? Lupus, allergies, ang tinae di ay nga nang hubag, ang tinae di ay nga nangaguba, maoy hinungdan nga daghang itang bation. Sa pagtuon mga pinangga, nakita sa research nga na siya direct relation between the transverse colon and the brain. Kining hugaw na to sa to ang mga tinae, di rin sa to mapurma. O niya, i-travel pasaka, paingon dahil sa itong kutukuto mo, travel na paingon sa wala. Kining wala nga dakong tinae, di hapon magpundo ang atong ibawas ikalibang. Now, ang problema, kung ang pinundo mo abot sa tunga nga bahin sa atong kutukuto, di ha magsugod ang daghang hugaw mabalik sa imuhang lawas. Sa research, naay connection ang transverse colon og ang ato ang utok. Ibig sabihin, pag dili ka hinga libang kaayo o dili ka nagabawas kada adlaw niya, kung kada adlaw ka makabawas sa stang, ginagmaya rapod kaayo mga pinaga. Naay tendency ma-imbak ang imuhang mga hugaw. Magkadaghan ang imo mga hugaw gikan sa imuhang ubos nga tinae, nga dakong tinae, nga musaka na paingon dito sa tunga nga tinae, kanang dapit si mong kutukuto nga tinae. Pag mo clog up na siya ang kanang dagkong tinae nato diha mga pinaga, ang mental illness matriggered siya o even gani sa mga pag-atake kanang patol, epilepsy. So daghan kay sa mga manggahi ang lawas, gipang patol, i-check ang ilahang paglibang pinanga. I-check ang ilahang pagbawas, ilang bowel movement. I-check mga pinanga. So mao ni dapat ang mga glue foods, no? Kanang gitawag glue, pilit nga mga pagkaon. Bantayan nimo ni siya nga dapat dili kahingaon kaayo ni ini, dapat panagsalang or ginagmay lang. Unsa maning mga glow foods? Number 1, kay mao man ni sila ang makapaproduce or makapabuild up sa mga plema-plema og mga hugaw sa tong tinae. nga mulid ni siya og mental illness sama sa puti nga harina, white flour. So mo na kung hiligi ka mukaog tinapay unya wa kay prutas o gulay, mga dahon-dahon nga ginakaon kada adlaw, dako kaayong tsansa nga mapildi ka sa panglawas. Daghan kang bation, mo na nga dapat makakaon kag pan, daghan usab nga prutas o mga dahon-dahon, mga gulay ang imong makaon. Labi na kining grabing asukal nga pagkaon, grabing itlog imong gikaon, pero wala kay mga prutas gulay nga gisabay, hingar ni kaayo ka, and even money is good. Pero kung dili nimo ni sabayan og mga prutas, mga high enzyme nga mga pagkaon, dapat pagmukaon kag mani, dapat naa siya isabay nimo nga mga radish, kaon kag mga pipino, kaon ka og mga kapayas para nga ma-digest pag-ayo ang mani, og dapat usapon pag-ayo ang mani. Og labi na kung hilig kag mga dairy products, mga gatas. So dapat balanse mga pinaga. So ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang ni sa pag-digest mga pinaga. Sa mga imong ginakaon, makapawala sa mga hangin-hangin, hantod, muhatag ni sa maayong pagkatulog, maayong pagbawas, inumi lang og daghan tubig. Basta mo inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nanagani mga nagkusog hagok nato nga mga pamilya, mga papa natog mama, lulog lola, anak ba nato hala kusog imo hagok, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. So pahinom-dom para nga dili maghapdos ang kuto-kuto while mag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inumi og daghang tubig. Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, 2 capsules or 1 capsule 3 times a day sa di pamukaon para mawala ang paghangin-hangin sa tungtian o layo ta sa mga pagpanghubag sa tuang mga lining. Lami imong tulog, maginahinag kawala imuhang paghagok. Ano ka ng paghagok-hagok mga pinanga? Bantayanan ang paghagok-hagok. Kidaghan ang mga nangadaot, nangaatake, kay ang hagok-hagok ipasagdahan lang. Wa sila kabantay nga ang paghagok na di ay. Hinungdan na dito sa sakit sa iyang kasing-kasing, sa iyang nervous system, sa iyang baga, o dito na nakabantay, atake na. So, kusog og hagok, hala, inom EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unya, hinay-hinay giyog tuon, kada adlaw, unsay hinungdan, nganong nagabutod ang tiyan, nagahangin-hangin ang tiyan, nganong di kalibang kada adlaw, nganong nag-heartburn, nganong sigig tugab, o kanang mga, kada nga mga ilhanan, dili na dapat pasagdahan. Kana sigig tugab-tugab, aslob ang tiyan, murag ludon ka, kasukaon, way gana mo kaon, especially every morning, naga-lain ang imong kutukuto, di ka makabawas, usay basa imong pagbawas, mga ilhanan na naasya, nga naay problema ang imong lawas. So, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nakagibati, buntag unto hapon, isa or duha kapsula, buntag unto hapon. Kung taas ka, dakoong tao ka, tambok ka nga tao, halatag tulo-tulo sa inuma. Agwantahasa, pulo ka adlaw, hantod tulo ka bulan, para hantod ma-establish gyud ang imuhang kondisyon sa lawas. Ug layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Layo ka sa mga stroke o mga komplikasyon sa imong lawas. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ko og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko o saka runner proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, at EXL Makabuhay.
8: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, at EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Okay, wala naman tayo igong time mga pinangga. Ito Bruce, magbilin tag kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The secret of happiness is to count your blessings while others are adding up their troubles. Ang sikreto nga malipayon ka, ipha ang imong panalangin. Kaya ng uban mga pinangga, imbis panalangin lang ginaihap, focus sila sa kabalaka, mga kagool, kalagot, ang ilahang ginadugang sa ilang mga hunahuna. Kabalaka, kagool, maoy gipatigbabaw, imbis unta ang blessing sa Ginoo. Sama sa gingon, the size of your problems is nothing compared with your ability to solve them. Don't overestimate your problems and underestimate yourself. Ang problema nato di ay, nga dako atong problema pero wala nato gikonsiderar nga mas dako ta og kapasidad og mas dako ang atong abilidad, ability sa pagsulbad sa problema. Sa ato pa, ayaw i-overestimate ang problema og ayaw pod i-underestimate ang imong kaugalingon. Di ba nag-ingon nga di ta dapat mang-underestimate og laing tao. Pero sa gadi ay, ang atong kaugalingon, ang atong gina-underestimate, dili na jud ko maayo, mamatay na ko, wa na ko'y paglaom.
1: Ang atong Bible text makita din ni Doc Brino sa 1 Samuel 7 verse 12. Naig usaka experience ni Samuel din hi, og din hi na record sa 1 Samuel 7:12. Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer. Ang pulong Ebenezer nagkaanhulugan saying, "Thus far the Lord has helped us." Dili gipakita Doc Bry sa panahon nga naasla sa kalisod og gitabangan sila sa Ginoo, mikuha si Samuel og bato ingon nga
0: monumento
1: ha, usa ka monument nga mitabang ang Ginoo sa akong kalisod dinhi. Unsa mga application nga mahimo nato niya na Doc Bry? Sa panahon nga kita naay mga eksperyensya nga nasa kapait, naata sa kalisod, kunya gitabangan ta sa Ginoo, gitubag sa Ginoo ang atong pag-ampo, ato nang isulat.
0: Isulat nato.
1: Isulat nato himo maghimo tag usa ka diary.
0: But pasabot nga di nimo malimtan giyon sa kapag tabang sa Ginoo.
1: Pitsahan yun nimo.
0: Mm-hmm.
1: Butangan nimo pizza. Nagingon din hi, strive to keep fresh in your minds the help that the Lord has given you. So, maningkamot yun ta, nga mabutang yun nga prisko yun diha sa ato ang hunahuna ang mga butang nga gihimo sa Ginoo sa tuwa sa pagtabang. Katong mga luha nato nga grabe ang ato ang mga pagluha o nagitabangan ta sa Ginoo ato, o sulat na. Katong mga kalisod o katong mga kahadlok nimo nga giwagtang sa Ginoo kay gitubag ang atong pagkampo, isulat na. i-record na diha sa imuhang diary kay ni Ana. Pinaagi ni Ana Doc Bri kung na muabot na po ang mga kalisod sa pag-abli na to atong mga eksperyensya na to. Sumala diha, muhatag nagkaligo na to.
0: So daghan kang nagsakit, daghan kaayo na failure, tungod kay nakalimot sila sa mga leksyon nga ilang nakatunan na eksperyensyahan sa mga nanglabay nga mga tuig o mga panahon. So ang sikreto para mulambo ta, kinahanglan di ta malimtanon. Nakalimot ta sa mga paggiya sa Ginoo, nalimta nato ang mga disiplina usab nga gihatag sa Ginoo sa tua. Kung kuyaw ang lisod nga kinabuhi, mas kuyaw ang hayahay nga kinabuhi, kay dihas kahayahay daghang nakalimot sa Ginoo. So sa panahon sa mga dagkong problema, mga challenges, dapat hinumduman nato unsay gisaad sa Ginoo, unsay pwede mahimo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Mao na importante kaayo ang paghimo or paglista, pagsulat sa atong mga kaagi, mga diary. Tungod kay ang pagsulat sa atong mga kaagi, labi na kung giunsa ta, pagtabang sa Ginoo, mga nakatunan nato, mutabang ni siya sa atuang personal well-being, but pasabot ang imuhang personalidad, mamaayo ang imong mental health, ang personal growth, gikan sa pag-enhance, pagpalawak sa imuhang self-awareness, mahibalo ka sa imong kaugalingon. Daghan kay napakyas, nagsakit, na failure sa kinabuhi tungod kay wa sila kaila-ila silang kaugalingon. Ilailahon yun nato itong kaugalingon, mga pinangga. Unya, ma-reduce ang imuhang stress. Unya, maging creative ta. Unya, maabot nato ang mga pangandoy sa atong mga kinabuhi. No, importante na kay pangandoy sa imong kinabuhi. O kanang panganduyan nimo, i-work out na kada adlaw uban sa paggiya sa Dios. O at igong time, kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bri Palangi.
1: Kini si Doc Bruce Palangi.
0: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners. Magaingon, ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat.
2: Basta healthy, happy.
9: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang suusro alang sa himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming,
1: pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw,
1: gluta para sa kintab,
0: papaya para sa kinis,
1: at carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
1: at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
0: sa inyong mga lugar.
1: Hanapin
0: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
1: para sa kutis na blooming at healthy.
0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
0: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
0: Bili na!
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:19.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming,
2: pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintal, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:34.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Kung ito akong ignon nga, ginuot-untuin ko kung saan.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: ang feeling.
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:17.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong

0: sugar,
1: cholesterol.
0: Ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa EXL Makabo High Plus. 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi. 2 capsule din. Salamat EXL Makabo High Plus. Imo kong natabangan.
2: EXL Makabo High Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Kapag Vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
5: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
12: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
13: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension.

0: na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampagdarin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligta sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na lusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. At bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
4: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
3: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
4: Si Nanay Maria Lozada po ito.
3: Ah, si Nanay Maria. Okay, Nanay Maria, kumusta po kayo?
4: Mabuti naman, Kuya Boy.
3: Mabuti naman, opo. At mabuting mabuti.

0: Dati namang beauty, Kuya Boy.
1: Ha?
0: Dati namang beauty.
1: Dati namang ma-beauty. Okay po. Ma-beauty talaga, nanay. Okay po. Patuloy pa rin po ba sa paggamit ng ating pampabeauting sabon?
0: Opo, Kuya Boy.
1: Very good.
0: Lagi akong makagamit ng sabon.
1: Yes. Dapat lang po, nanay, para mapanatili ang pagiging beauty queen.
0: Ayun. Marami kasi akong ginagawa.
1: Ah,
0: akala ko naman
1: nanay, marami nang nanliligaw sa inyo.
0: Ay, hindi na, Kuya Boy. Hindi na ako mag-aasawa.
1: Bakit po?
0: Basta ayaw ko na, Kuya Boy.
1: Ah, ayaw na po, nanay, na sasapit pa naman yung ano, sasapit pa naman yung tawag dito ng Disyembre. Ang awitin mo niyan, ang Disyembre ko ay malungkot.
0: Bali na, Kuya Boy, baka walang problema. Ayaw ko na talagang mag-asawa. Baka makakuha pa kung asawang problema. Mabuti
1: nang mag-isa. Ah, okay po. Hindi naman lahat problema, nanay. Ang ano, kaya lang talagang kumbaga, kung may problema, may kasiyahan naman 'yon, nanay.
0: Kasi Kuya Boy, ganun ang mga lalaki. Siyempre, sa una lang maganda. Pero pag nagtagal-tagal, iba na ang sitwasyon. Kaya mas mabuti pang mag-isa ka na lang.
1: Huwag mo namang lalahatin. May mga natitira pa naman po na mabuti. Pero namatay na. Lalo pa lang iba. Apo, nanay. Ah, nanay, yung ating rice coffee, iniinom pa rin po ba ninyo yung ating rice coffee? Patuloy pa rin?
0: Opo. Very good. Kaya po, umiinom ako rice coffee sa 25-in-1 ang piniinom ko.
1: Ah, yung 25-in-1 na. Okay po. Very good. Hindi naman nauubusan dyan ng 25-in-1 dyan sa Goa.
0: Hindi naman ho, Kuya. Sa St. Martin, wala kang 25-in-1.
1: Okay.
0: Nagbabakal ako dun sa Angel.
1: Okay po. Sa Angel,
0: mura-mura
1: hindi...
0: Mura-mura doon.
1: Mura-mura, okay
0: mura-mura
1: po.
0: Mura-mura doon sa Angel, kandoon sa St. Martin, mahal.
1: Yes po. Sige po, nanay. Basta po, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. O, kumusta po yung... iba nating mga kapitbahay dyan na nakukwentuhan nyo po ba tungkol sa ating rice coffee?
0: Nung asawa ng pinsang ko, sinabihan ko na parang hindi ka na yakong pag-ano ng alta mo, uminom ka na kahit yung rice coffee. Yan ang tinitik niyang iniinom, tatlong taon na hindi na siya pinag-ano ng alta niya. Malusog na siya. Kahit 81 years na, malusog pa siya po, Kuya Boy.
1: 86. Very good.
0: Oo, 86.
1: Ang galing po nun. Sige po, sino pa yung mga ibang nakwentuhan po ni nanay?
0: Itong kasenyor ko, nag-inom naman ng rice coffee.
1: Very good. Very good po yun. So, madami na po kayo dyan na umiinom ng rice coffee sa Goa.
0: Marami na siguro, Kuya Boy, kasi nung dito lang kami sa proper one kayatan.
1: Oo. So,
0: dito lang kami.
1: Opo.
0: Malayo-layo pa kami sa Goa.
1: Ah, malayo-layo pa kayo sa ano, mismong lugar. Ah, okay po. Sige po. Opo.
0: Kuya Boy.
1: Po.
0: May itatanong ako sa iyo. Bakit wala si Manager Inong kanina pag ano ko, pag bukas ko ng radyo? Wala ba sila?
1: Ah, wala po ba? Baka po ibang istasyon yung napakinggan po ninyo. Hindi naman.
0: Ay, ako, Kuya Boy. Hindi ako nagbibipat sa ibang istasyon.
1: Apo, may
0: lagi kayong pinapakinggan.
1: Apo, may pinuntahan lang po, nanay, may pinuntahan.
0: Si Kuya Hen, wala rin,
1: apo.
0: Wala, sa umaga, sabi rahit sa Chahe, makakapagbaga ito ng bitang sa programa.
1: Apo.
0: Pagkatapos si Kuya Hen, si Melvin Witt, masyado ang nagkaan. Wala naman sila. Ikaw lang ang narinig mo dyan sa okay.
1: May pinuntahan, nanay, may pinuntahan.
0: Ah, ganun ba?
1: Apo, may pinuntahan.
0: Akala ko may sakit.
1: Hindi. So, nanay, tuloy-tuloy lang tayo, ha, sa pag-iinom ng ating rice coffee.
0: Kuya Boy, pag may sira ko, hindi ko pinapaanuhan na dahil kumag-inom yung rice coffee kasi yan ang nakapagaling sa ating katawan.
1: Tama
0: yan
1: po.
0: Yan ang nakapahinto sa ating katawan.
1: Tama po. Kaya dapat tuloy-tuloy. Tama po. Salamat po. Maraming salamat. Ilan po nanay?
0: 69 years old na ako.
1: Uy, 69. Opo, ang galing po nanay. Sige po. Kailan yung birthday po ninyo?
0: Malapit na ang birthday ko, Kuya Boy, sa October 16. Batiin mo ako pag birthday ko.
1: Ah, October 16 na po yung birthday po ninyo. Di 70 Papa. Na kayo noon, 70 na.
0: Dahil pa po, 69 pa po ako. Sa susunod, 70 na po ako.
1: Ah, okay po nanay. O, basta mag-iingat po lagi, ah. Lagi po mag-iingat.
0: Lagi naman, Kuya, wala pong mag-iingat na wala pong kasama dito sa bahay.
1: Oo nga po, dapat mag-iingat po kayo dyan. Asan po yung mga anak po ninyo, nanay?
0: Wala naman akong anak, Kuya Boy, mga pamangkin.
1: Ah, mga pamangkin, opo. At least, ano kayo dyan, nanay? Kumbaga, kahit pa paano po, tinitingnan-tingnan kayo dyan.
0: Opo, kasi malapit lang naman dito. Kasi nung kasabay gaga ng anak mo pag-graduate, may trabaho na nakakaga na sa opisina na nagtatrabaho.
1: Okay po, sige po. Maraming salamat po, nanay.
0: So, ano yung anak mo, Kuya Boy?
1: Ha?
0: Ang anak mo may trabaho na, so anak mong nursing.
1: Opo, okay lang po.
0: Opo. Kumusta ko na lang sa anak mo, saka sa asawa mo?
1: Sige po, nanay. Alin po doon? Alin pong asawa, nanay?
0: Akala ko may asawa mo. Sabi mo, magpapakasawa ka
1: lang. Kaya nga po. Kaya nga po. Opo. Nanay, maraming salamat po sa inyo.
0: Opo. Gatuyin mo ako sa birthday ko sa October 16. Huwag mong kalimutan.
1: Okay po, nanay. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
0: Po niya, boy. Thank you.
1: Maraming salamat. Thank you very much po. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin. At ito ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag nyo na yan. Ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Linda po.
0: Nanay Linda. Taga saan po si Nanay Linda?
1: General Santos.
0: Jensan. Apo, ilang taon na po si Nanay Linda?
1: 76 po.
0: Ilan po?
1: 76.
0: 76. Okay po, Nanay. Nanay yeah. Linda, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Wala pa nga ni. Nag-ano pa, may tanong kung saan makabili dito ng butita.
0: Sa Jensan. Opo, opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
1: Yung nakikinig ako ngayon sa radyo.
0: Nakikinig po kayo? Matagal na kayong nakikinig sa ating programa?
1: Halos araw-araw.
0: Halos araw-araw, opo. Nanay, dyan po sa Jensan, pwede kayong makabili ng ating rice coffee po sa Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Hello?
0: Nakuha po ninyo, Nanay?
1: Oo, magkano po ang
0: Ang isang box po, Nanay, ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Oh, 180 pesos lang po.
1: Ilang sachet?
0: 10 sachet po yun, Nanay, ang ano doon, ang nandun sa loob. At yun po yung iinumin po natin sa araw-araw. Mga 2 hanggang 3 or mahigit pa yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Yun po yung pinaka-the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. At dapat po araw-araw at tuloy-tuloy po, Nanay, dapat yung pag-iinom po natin ito. Okay po?
1: Pakiulit yung ibang butika, hindi yung masyado na...
0: Okay po. Esrin Pharmacy.
1: Esrin?
0: Apo, Esrin. Tapos meron din po sa Rojon Pharmacy. Apo, The Jangas Drug Store. RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drug Store. Glerion Pharmacy. And Butika Arbe.
1: Thank
0: you. Kuha po ninyo, Nanay? Nanay?
1: Oo.
0: Kuha po ninyo. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee? Alam nyo na kung alin po yung tamang produkto po natin.
1: Wala po, Nanay. Wala po.
0: O, Nanay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Okay, tapos po ang spelling po ng rice po natin ay R-I-S-E. Tandaan nyo po yun, R-I-S-E. Yun po yung spelling ng ating rice kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E, parang sunrise. Okay po. Tapos, dyan po sa karton na yan na kulay gintong dilaw, may makikita po kayo dyan na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yung hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po? O, yun po yung ating rice coffee, Nanay. Yun po yung hahanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Okay po? Okay. Nanay, kapag kayo po, Nanay, Linda, nakabili na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Magtawag lang ako ulit.
0: Yes po, Nanay. Please, opo. Okay na po?
1: Opo. Opo.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat.
1: Opo po.
0: Bye-bye po, Nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Si Nanay Linda ng Jensan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng po ninyong tawagan. Ngayon na, dito po sa ating palatutunan.

0: Tawag lang po mga kaibigan. Yung adin po naman numero mga kaibigan na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palado to. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, hello, hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Romy to, ito. Romy.
0: Apo, sino po?
1: Nandito ako sa
0: park. Romy po.
1: Yes, sir.
0: Okay, tara.
1: Kalinawan Sentro.
0: Saan po yung tatay? Ano pong probinsya?
1: Nandito siya pa, Santo Tomas Isabela, sir.
0: Ah, Santo Tomas Isabela. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 78.
0: 79. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po eh, dahil gusto ko rin makabili, pero saan ako makakabili, sir?
0: Sa Santo Tomas Isabela. Okay, wait lang po.
1: Dito. Dito sa Del Pinar.
0: Santo Tomas po kayo, tatay? Isabela?
1: Yes, sir. Yes. Katabi natin yung pag-alitin ba sa
0: papa. Tatay, dyan po sa Isabela, ang mabibilhan po natin ng ating rice coffee. Saan ba yun? Ito po tatay ha, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Jones, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit?
1: Dito sa Del Pinal, Banusen.
0: Doon po sa mga nabanggit ko mga lugar, saan po kayo malapit doon tatay?
1: Del Pilar, Bando, sa Sulawesi,
0: sir. Del Pilar.
1: Del Pilar, Bando, sa Sulawesi,
0: sir. Ang mga nandito po kasi, tatay, ito po yung mga nandito. Ito pong nabanggit ko, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo doon malapit sa mga nabanggit kong lugar?
1: Sa Tamawini, sir.
0: Tamawini. O dyan po sa Tamawini po, tatay, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Jeline Drag. Jeline Drag.
1: Jeline Drag.
0: Apo, Jeline. Jeline Drag.
1: Sige, sir. Dahil pupunta ako bukas sa Tumuhin, sir.
0: Apo.
1: Ang panarinig sa radyo yan yung mga coffee. Dahil gusto ko rin sa sir.
0: Apo. Dapat po makapagsip. Nakakita na po ba kayo, tatay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, sir.
0: Hindi pa po ninyo na nakikita yung ating rice coffee. Tatay, pagpunta po ninyo doon, sa butika na yung tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto. Yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin tatay, R-I-S-E. Opo, yan po ha. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po naman ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po.
1: Opo, sir.
0: Tapos, dyan po sa karton na kulay gintong dilaw, meron po dyan isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan, tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Opo, sir.
0: Okay po.
1: Maintindihan
0: ko. Okay po, tatay? Tapos po, tatay, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli parehong oras, tatay.
1: Okay. Walang problema.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po, tatay.
1: Maraming salamat po, sir. Bless
0: you. God bless you po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye po, tatay.
1: Mabuhay po kayo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: Tawag po muli mga kaibigan sa inyo po naman mga kwento at mga katanungan dito po naman sa ating palatuntunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello?
0: Hello po, sino po sila?
1: Ricardo, Del Ricardo.
0: Ricardo, okay, Tatay Ricardo. Taga saan po kayo, Tatay Ricardo?
1: Jones.
0: Jones, Jones. Isabella.
1: Oh.
0: Okay po, Tatay Ricardo, ilang taon na po kayo?
1: 77.
0: 77, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa, okay po. At gusto niyo pong simulan na yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Tatay, makinig po kayo sa telepono, huwag po sa radyo ninyo. Patayin niyo.
1: Gusto ko nang uminom ng rice coffee.
0: Tatay, patayin niyo po yung radyo para magkaintindihan po tayo. Sa telepono po kayo makinig, hindi po sa radyo.
2: Tatay, gusto ko nang uminom ng rice coffee. Tatay, patayin niyo po yung radyo para magkaintindihan po tayo sa telepono.
0: Tatay, ayun tatay, para magkaintindihan tayo. Tatay, hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee, tama?
1: Hindi pa na eh.
0: Opo. At itinatanong po ninyo sa akin kung saan kayo makabibili.
1: Tatanungin ko sa inyo kung meron na dito sa Jones.
0: Meron na po dyan sa Jones, tatay.
1: Meron na.
0: Opo, meron na po dyan sa Jones ng ating rice coffee. Diyan po tatay sa JGO Pharmacy. Alam niyo po ba yon? JGO Pharmacy.
1: JGO Pharmacy.
0: JGO. JGO. J as in Jones. G O. Yung po tatay, Pharmacy.
1: Ang pangalan po ng pharmacy rito sa amin na pinupuntahan ko, Marie.
0: Meron pa pong ibang ata dyan, tatay. Meron pa po atang ibang butika, yung JGO Pharmacy.
1: Hindi ko pa alam yun eh.
0: Pagtanong-tanong niyo po, tatay, nandun po yung ating rice coffee dyan po sa Jones. Okay po. Ang tanong ko pa po sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa nga eh.
0: Hindi pa. So sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon.
1: Okay.
0: Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Tapos tatay, dyan po sa karton, makikita po ninyo, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yung hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Ang spelling po, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas.
1: Sige, ang tanong ko sa inyo, di ba nalagyan lahat yung mga susuka rito sa Jones?
0: Ano po yun?
1: Alabang pinggan ganyan na sa lahat ng butika rito.
0: Ang alam ko po, tatay, sa lahat na po, meron na po dyan sa Jones. Pwede nyo na po ipagtanong-tanong. Ang nasa listahan ko lang po kasi, baka hindi pa po sa akin na ipapaabot lahat. Ang nasa listahan ko pa lang po, tatay, yung JGO Pharmacy.
1: Sige.
0: Okay po.
1: Pupunta po, bibili mamaya.
0: Yes po, ipagtanong-tanong nyo na, tatay. Pag may nakuha kayo, tatay, pag may nabili po kayo, tawagan nyo po ako muli mamayang gabi, mga alas 7:30. Tawagan niyo po ako muli.
1: Okay.
0: Or kung wala naman po kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga butika diyan at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, tatay, at sasabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Okay. Kasi dito po, boy, malayo kami sa Jones. Kamamasahe pa kami pagdating ng hapon, mahirap ang pasahero.
0: Opo. Mahirap yung sasakyan.
1: Walang pasahero papuntang bayan.
0: Okay po. Basta po, tatay, sabihin niyo po sa akin, balitaan niyo po ako kung may nakuha kayo o wala. Ano po?
1: Sige.
0: Opo.
1: Salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo, tatay. Mabuhay po kayo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Magpasama po kayo. May kasama dapat po kayo.
1: Okay.
0: Opo. Laging mag-iingat po, tatay. Bye-bye. Salamat.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. All the way from Jones, Isabela, mga kaibigan. Si Tatay Ricardo. At dyan na po, mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng tumawag po naman sa atin. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
0: Mm-mm.
4: At magaling na akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 8:05.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:17.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati.

0: Heart FM Time. It is now 8:33.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabina mog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit. Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:13.
1: Mga kabuhay na isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Magkabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Magkabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Valeleng, proud EXL Magkabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kinis ako nga batukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 kagayan di oras sa rin 93.7 FM. Ginoon, hey! Oras natin ngayon, 16 na minuto na magalipas ang alas 11 ng umaga. That's 8:16, ha? Sweethearts, magandang umaga po! Ayo! Ay tao di ha, maayong buntag sa tanan. Kamusta po ang lahat? Kamusta na inyong mga pagising, pagmulat? Siyempre pa, brand new day na naman tayo ngayon. Ay ano pa nga ba? Siyempre, pag sinabi nating brand new day, napakarami na naman mga surprises and blessings ang sa atin. Araw ng Marta, ano ba ngayon? Martes, no? Second day of the week. Akala ko kasi Linggo kasi walang pasok kahapon yung mga estudyante. So akala ko weekend pa rin. Lunes pala kahapon. Ngayon Tuesday. Hey, oy, sweetheart! Kailangan natin bumangon na maaga. Two major reason. Siyempre, para maningkamot sa buhay. At pangalawa, yung mga estudyante natin, kailangan nating, di ba, i-prepare para sa kanilang pagbalik eskwela sa araw na ito. Tapos na po yung Teacher's Day. Student Day naman ngayon. Saka mga nanay day at tatay day sa mga kusina ngayon. Good morning! My name is Jason Steele. Ano pa nga ba? At sino pa nga ba ang inyong kasama? Ako to hanggang alas 9 ng morning. Hey, text mo ako dali. Naputin lang yung mga telepono. Baka may load ka dyan. Ha? Ay, text mo ako 0961-8924-927. Otro ha? That's 0961-8924-927. 6:17 at the clock. Commercial break muna tayo sa glad. Magbabalik tayo with more. Bye, butag sa tanan. Padayin lang mo sa pagpapingnaw ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard ko.
1: This is Hard 92.7.
2: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
5: May sekreto?
4: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
6: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
7: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
8: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: sa
1: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon. That was the Orbit for you with Celos, Celos. Alam mo yung celos na yan? Oo, saba kayo na sa bundag ba? Usually kapag ka yan ang pinairal sa umaga, talaga daig pa ang ano, daig pa ang alarm clock, yung bunga nga ng pares mo. Diba? Bukod pa rin sa pagigising niya sa mga estudyante, ko-crossover pa yan, papunta rin sa Kinsa na napunne! Kinsa na napunne! At least pa naman ang boses ng mga babae pag nagagalit, ano? Pag nababadrip. Ay! Sige na, magpairalin ng selo sa umaga, ha? Pwede sa mga medyo paggabi. Kasi alam mo kung bakit? Lambingan ang kasunod niya. Magandang umaga muna, 6:30 na oras at isa atin ng Virginia Hotdog. Basta Hotdog Virginia. Esay! Eto si Esay! Magandang umaga sa iyo. Thank you, ang mga taga Kogon Public Market. Yan, thank you sa inyong pagsisimula ng araw kasama ang Heart FM. Yun, may buntang. Kumusta inyong mga tinda diha? Dako kay Galin, dapat ganyan ang inyong maidialog mamayang hapon, ha? Ako kay Galin. Magandang umaga muna sa Lagno family, kay Yoyong Gloria Reinhardt, kay Ken Ken, kay Mama Nance. Magandang umaga, maayong buntang. Ako namin ito sa Heart FM. Si Ken Ken, nagbiyahe. Padulong Cagayan de Oro, pag-amping permis sa trabaho. I love you, anak. Uy, maayong buntag. Nagagsalamat sa inyong pagpaminaw. Arabella, nakikinig din sa atin. Thank you, ha? Maayong buntag. Shoutout na kay Arabella. Maybe nagpiprepare na ito papunta sa school, si Arabella. Maayong buntag, mga taga-ipunan. Good morning! Maraming salamat sa pagkikinig. And also, eto magandang umaga din kay Ma'am Christine. Yun! All the way from Maramag, Buginon. Yan. Thank you so much, ha? Okay na, Ma'am Christine. Pangapin na mo. At padayo na sa magpamahaw. Di ha, dapita. Sige, ha? At manatili lamang nakikinig. Teka muna, mamaya, meron tayong winner. Ano man nanalo ng bigas at ng groceries. Baka ikaw yun, sweetheart, ha? Baka naman manalo ka na today. Kaya naman dapat abangan mo yung pangalang mabubunod sa ating draw na ibibigay ko na maya-maya ng konti lang. 31 down 6, another break is in queue. Pabalik tayo with more. Hoy, padayo na sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7,
2: this is Heart FM. Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon, ha? Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
4: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
5: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max efektibo.
6: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
7: Nangita!

0: Uno Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Kapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. 92.7.
7: This is Heart.

0: 92.7 FM का ज्ञान और सिरी 93.7 FM की डॉन स्ट्रीट बॉयज sayaw ng puso. Sige lang, sumayaw lang kayo dyan. Magpapawis kayo ngayong umaga. Hala, bina! Kumbate! Maganda sa umaga, yung gagalaw-galaw tayo. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ganun daw yun eh. Di ba parang yung dugo natin mag-flow. Diba? Kasi minsan talaga nakakatama din naman talaga. Lalo na yung mga naka-aircon sa pagtulog. Diba? Pagising mo sa umaga, ay, ang sarap pang umiga. Pero try mo na sumayaw-sayaw at sigurado babalik yung gana mo. Itusok-tusok ang kamay mo sa hangin. Ganun daw yun. Diba? Oh, shake it off! Ang version ni Taylor Swift doon eh, shake it off! Ang version niya doon sa itusok-tusok ang kamay mo sa hangin. Sige lang, padayin lang sa inyo magsayaw dyan ha. O, teka muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Isang magandang umaga muna sa lahat po ng mga nasa may Carmen Public Market. Good morning! Kamusta po kayo lahat dyan ha? Amayin buntag sa tanandihan mga naningkamot. Yung mga negosyante. Yun. Talaga naman. May buntag niya, Dapita. Sana po'y maswerte din ng inyong araw, ha? Simulan natin dyan sa may vegetable section. Kina atin na Net Raniego. At lahat ng ato mga silingan diha mga maninindare. Yan, magandang umaga. Si Lalang Logi nga nag-aanto. Nagbabapansin sa imo. Magandang umaga, Lalang Logi nga. Thank you so much for listening. Sige lang, sayaw-sayaw mo lang din yan. Dyan sa may Upper Carmen, ano? Tama, ano? Maayong buntag dihan na pita. Oras na din, 6:47. Oras na para sa Gracia. Eto na, bugas at groceries na. Makinig mabuti, magdodrone na tayo. Ha? Roleta! Saan area tayo pipili? Bubunot. Ang aming studio, matatagpuan sa may FICO Admin Building, Mamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School, Consolacion! Ay, paminaw, mga taga-Consolacion, bunot tayo ng isa sa Dropbox ng Consolacion. Ang adres na nakasulat ay Barangay Consolacion. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Michelle Aranaido. Michelle Aranaido, congratulations, nakadaog kang bugas at groceries. Punta ka na dito, dali na. Magdala ka na agad ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Meron din tayong iba pa mga winners. Re-announce ko lang din. Itong si Robin Abot ng Carmen. Robin Abot ng Barangay Carmen. Congratulations. Nakadaog sa kagbugas at groceries. Ganun din itong si Ana Lisa Ayub ng Patag Zone 2. Michael Suan ng Sibitsko Taxi. At si Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Mary Grace Granzon ng Patag. Mary Grace Granzon ng Patag. At si Anilu Bongat. O Bongat. Anilu Bongat ng Punto. Diyan po yung mga pangalan pa na mga winners na nakadaog ng bugas at groceries. Sabayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso gets more value. And for a break, aras natin 6:48, times are brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Heart.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buwa, Lapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug moalalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na usa usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya nig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, Ma'am.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: For assassination laban sa pamilya Duterte.
6: Sa balitang national pa rin, mas malaking food buffer inihanda para sa magiging epekto ng El Nino.
5: Headline naman sa ating balitang lokal, pagkawala ng direksyon sa buhay. Maaaring magdulot ng mas mataas na panganib sa self-harm ayon sa DOH-10.
6: Sa balitang lokal pa rin, Gaudi, naghahanda ng dagdag na water sources laban naman sa epekto ng El Nino.
5: At LTFRB 10, hinimok ang PUB drivers at operators na laging ipakita ang fare matrix.
6: Samantala naman, pagkamatay ng Philippine Eagle sa Salay Misamis Oriental, sinisiyasan ng DENR 10.
5: At headlines sa ating abalitang Bukidnon, peace and order situation sa Bukidnon, kontrolado. Pagbatsyag ng pulisya, pinaiigting.
6: Samantala naman, sa balitang Bukidnon pa rin, mga IB community sa Abad

0: and a farewell send-off sa Argentina.
1: At sa ating balitang showbiz, Dennis Trillo bukas sa pakikipag-ayos kay Patrick Garcia.
2: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Martes, Oktubre 6, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
0: Nel R. Shaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
1: Oras natin ngayon, 22 minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Target ng Senate Impeachment Court na maglabas ng desisyon sa impeachment case ni sa President Sara Duterte pagsabit ng kalagitnaan hanggang katapusan ng Nobyembre ng kasalukuyang taon. Ay si Senate President at Senator John Sherwin Gatchalian paring kailanganin ng 30 hanggang 45 araw para matapos ang paglilitis kahit may 2 break sa Senado sa katapusan ng Oktubre ng kasalukuyan pa rin taon. Layunin ng impeachment court na matapos ang impeachment proceedings bago magpasko dahil bumili sa paglilitis at nabawasan ang mga testigo. Kaugnay nito sa kasalukuyang mga impeachment hearing, tinalakay ang Article 2 tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara Duterte.
0: Samantala, binatiko si dating Chief of Presidential Legal Counsel Salvador Sal Panelo si dating Senador Antonio Trillanes IV sa mga bagong akusasyon nito laban sa pamilya Duterte. Ayon kay Panelo, paulit-ulit lang umano ang mga kasinungalingan at fabrications ni Trillanes laban sa mga Duterte sa nakaraang mga taon. Tinawag din ni Panelo na hogwash o walang basihan ang mga paratang at sinabiang naganap lang umano si Trillanes ng paraan para manatiling politically relevant. Pinasyon din ni Panelo kung bakit binibigyan pa ng media ng platform si Trillanes para ihayag ang mga paratang nito. Samantala, iniugnay ni Panelo ang pag-atras si Trillanes bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa sinabi niyang pag-iwas umano sa masinsinang pag-question ng defense team.
1: Aras natin, alas 7.23 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, naghahanda naman ang gobyerno ng mas malaking food buffer. Ito'y para mabawasan ang epekto ng inaasang matinding El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, kahit posibleng bababa pa rin ang kabuuang produksyon ng agri-sector. Sinabi ng ahensya na pinalawag nila ang rice storage of capacity at cold storage of facilities. Ito'y para maiwasan ang kakulangan sa supply. Nagsasagawa rin ng cloud seeding sa mga lugar na apektado ng tagtuyot gaya ng Isabela at Negros upang makatulong naman sa pag-ulan. Naglalaan din ang DA ng halos 10 bilyong piso para sa fuel at fertilizer subsidies at solar-powered irrigation projects. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, maring tumagal ang El Nino hanggang Marso o hanggang sa buwan ng Hunyo ng susunod na taon. Alas 7.24 na nagmamadaling umaga, inyo pong natunghayaan ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, Balitang Lokal.
1: Sa ating balitang lokal, nagbabala ang Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao o DOHCHDNM na maaaring tumaas ang panganib ng self-harm o pananakit sa sarili sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng direksyon o layunin sa buhay. Ayon kay DOHCHDNM Nurse 5 Maria Dolores Mercado, mahalaga ang pagkakaroon ng malino ng mga layunin, pagtanggap sa mga hamon at realidad ng buhay at paggamit ng malusog na paraan sa pagharap sa stress. Dagdag pa ng DOH, mahalagang bigyang pansin ang mental health at huwag hintayin lumala ang pinagdaraanan bago naman humingi ng tulong o suporta. Hinikayat ng publiko na magsabi at makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan, gaya din sa mga mental health professional kapag nakakaranas ng matinding emosyonal na paghihirap. Oras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tagapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ha? Ito po ay may kaugnayan. Sa paghahanda po ng kaudi ng dagdag na water sources, ito ay laban pa rin sa epekto po na matinding tagtuyot o El Niño.

0: Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
1: Nagkakanda ng Cagayan de Oro Water District o COWD ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig sa Luzon sa pamamagitan ng pagdevelop sa Bubunawan at Cagayan Rivers bilang karagdagang water sources. Ayon kay COWD Chairperson Dr. Jerry Caño, nakumpleto na ng Technical Working Group ang plano para sa isang water facility na tinatay na nagkakahalaga ng 5 million pesos. Layunin ang pasilidad na makapag-tap ng tubig mula sa dalawang ilog upang madagdagan ang available water resources ng lungsod. Bahagi ito ng 10-year development and modernization program ng COWD na sumasaklaw sa 2025 hanggang 2035. Tinatay na nasa 9.3 billion hanggang 12 billion pesos ang kabuang pondo para sa programa na nakatuon sa pagpapalakas at modernization ng water supply system ng Cagayan de Oro. Ayon kay COWD, makakatulong ang karagdagang water sources upang mapanatili ang sapat na supply ng tubig sa lungsod, lalo na kung maapektuhan ang mga kasalukuyang pinagkukunan dahil sa El Nino. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
0: Nagang salamat Tony Gonzalez, ang ating Senior News Correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
2: Sa umulay naman na balita, hinimo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 10 ang mga driver at operator ng public utility vehicles o PUVs na tiyaking nakapaskil at madaling makita ang mga pasahero ang opisyal na fare o matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Ayon kay LTFRB 10 Director Aljo Bendijo, makatutulong ang fare matrix upang maging malinaw sa mga commuter ang tamang pamasahe at maiwasan ang paniningil ng higit sa itinakdang halaga. Maaari umanong i-download at i-print ang libre ng mga operator ang opisyal na fare guides mula sa website at social media pages ng LTFRB. Samantala, sinabi ni Bendijo na itinakda sa 65 pesos ang bagong flag down rate para sa mga taxi.
0: Aras natin, alas 7.28 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa anay ng ating baligtang lokal. Patuloy na sinisiyasan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR-10 ang pagkamatay ng isang adult Philippine eagle. Nanatagpo ang patay naman sa barangay Ginalaban sa Laymi, Samis Oriental. Natagpuan ang agila malapit sa isang poste ng kuryente noong Oktubre 1. Matapos itong makita ng isang magsasaka at report sa mga opisyal ng barangay. Patay sa naunang pagsusuri, wala umanong nakitang malinaw na sugat sa labas ng katawan ng agila. Gayman, may napansing mga markang tila pasok sa mga paa nito. Kabilang dito o dahil dito, kabilang sa tinitingnan posibleng sanin ng pagkamatay ang electrocution. Lalo na't malabi sa power line ang lugar kung saan natagpuan ang agila. Samantala, dinala na ang labi nito sa Philippine Eagle Foundation para sa necropsy na tutukoy sa eksaktong sani ng kanyang pagkamatay. Alas 7.29 na nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayaan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, isasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo ng mga balita mula sa Mukidnon, mga balita mula sa ibabang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita. Radio with 93.7.
3: This is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Usa sa akong struggle kaniya to, maong pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pag-take og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini, mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
0: Okay, maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, o maging ng inyong mga greetings o pa shoutout. Yan po yung tawag natin dyan. Sa bandang hulihan po, ibabasahin natin yan sa bandang dulo ng ating balitaan. Itama inyo mga orasan, alas 7.32 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Kontrolado sa ngayon ang peace and order situation sa Bukidnon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga insidente na itala sa lalawigan kung saan kabilang sa kanilang tinututukan ang mga insidente ng homicide at mga aksidente sa kalsada, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Police Captain Sheila Joy Hangad, tagapagsalita ng Bugpo na patuloy ang pagpapatupad ng mga checkpoint at paglalagay ng mga pulis sa mga estratehikong lugar upang mapalakas ang seguridad sa mga komunidad. Bagamat may mga greweng na itala nito mga nakaraang buwan, tiniyak ng pulisya na patuloy nilang pinaiigting ang kanilang mga hakbang upang maiwasan ang pag-ulit ng mga kagayang insidente. Patuloy din ang 24 oras sa pagmamanman ng Bugpo sa peace and order situation sa buong lalawigan.
2: Samantala, isasama ng pamahalang lungsod na Malaybalay sa pagpaplano ng mga programa at proyekto. Ang mga pangangailangan ng Indigenous People o IP Community sa 46 na barangay. Bahagi ng akbang na patuloy ang pag-update ng database ng mga IP Community upang mas maging malinaw ang kanilang kalagayan at mga pangunahing pangangailangan. Ay kay City Indigenous People's Representative Maria Sherlina Sario, mahigit 80% ng mga barangay ang naitala sa database ng gagamiting batayan sa pagbuo ng mga programa para sa kabuhayan, pamamahalan ng ancestral domain at iba pang serbisyo. Plano rin ng lungsod ang pagbuo ng IP-focused legislative agenda, pagsasagawa ng mga tree planting activity at pagpapaiting ng eco-cultural tourism kapilang sa mga itinuturing na potensyal na pasyalan ang community-owned Balinaw Eco Park sa Barangay Kalasungay sa Malaybalay.
0: Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Sinilbihan ang warrant of arrest ng 157 taong gulang na lalaki habang naka-PH sa Provincial Jail and Rehabilitation Center o PDRC sa Malaybalay City. Mahigit 17 taon matapos ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Itinala ang suspect na si Alan Otigay Mandong, residente ng Barangay Pamutolon, Kalilangan, Bukidnon na naharap sa kasong frustrated murder na isinampa noong Hulyo 22 ng taong 2009. Isinagawa ng Kalilangan Municipal Police Station, katuwang naman ang 2nd Provincial Mobile Force Company, Bukidnon Police Intelligence Unit at 1004 Maneuver Company ng Regional Police Force Battalion 10 ang pagsisilbi ng warrant laban kay Mandong. Ang inirekomendang piyansa ng 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Samantala, nananatili si Mandong sa kustodiya ng PDRC Bukidnon habang isinasagawa ang kaukulang legal na proseso. Aras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balita mula sa Bukidnon. Samantala, dumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
7: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Sa ating Balitang Mindanao, top 1 most wanted person sa Davao del Norte, nasa kote sa Agusan del Sur. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maimbuntag, detalye.
8: Nasa kote ng mga tracker team ng Police Regional Office Region 11 ang top 1 most wanted person ng Davao Region sa Barangay Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur noong unang araw ng Oktubre. Isinagawa ang operasyon ng Tagum City Police Station katuwang ang mga polis mula sa Agusan del Sur. Ang suspect na kinilalang si alias Chesel ay may non-bailable warrant of arrest dahil sa kasong murder na inilabas ng Regional Trial Court Branch 1 sa Tagum City. Matapos ang operasyon, dinala ang suspect sa kustodiya ng pulisya para sa dokumentasyon. Ayon sa PRO 11, mahalaga ang koordinasyon ng mga police unit kahit magkahiwalay ang mga lalawigan upang masubaybayan at maaresto ang mga wanted person. Inaasahang iti-turn over ang suspect sa korte na naglabas ng warrant. Ito po si Cardinal para sa Heart of M Balita. Pagbabalita ng diretso, servisyong may puso.
0: Tegang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Oras natin, alas 7:37 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na. Ngayon naman, dumako tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
9: Heart FM, Balitang International.
0: Arestado ang isang U.S. Marine dahil umano sa pagpatay sa isang babae sa Okinawa, Japan. Kinilala ang suspect na si Devin Jacob Ballard, 20 taong gulang at nakatalaga sa U.S. Marine Corps Air Station Futenma, habang ang biktima naman ay si Yagi Anna, 39 na taong gulang. Ay kay Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi, natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang hotel sa Naha City. Tiniyak naman ng U.S. Marine Corps na sila ay nakikipagtulungan sa mga otoridad ng bansang Japan.
2: Sa ulay naman na balita, isang patay habang dalawa naman ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa downtown Las Vegas sa United States of America. Ayon sa pulisya ng Las Vegas, nakarinig na lamang ng putukan ng mga pulis na nakadeploy sa South Main Street and West Charleston Boulevard malapit sa pinangyarihan ng pamamaril. Dalawang biktima ang nagtamo ng non-life-threatening injuries, habang isa naman ang naiulat na dead on arrival nang isugod ang mga ito sa ospital. Batay sa investigasyon, nauwi sa pamamaril ang insidente matapos magkaroon ng pisikalan sa pagitan ng mga biktima at mga sospek, kung saan humugot na lamang bigla ng armas ang isa sa mga sospek at papuputukan ang mga biktima bago ito tumakas. Hindi patukoy ng kapulisan ang aktwal na dahilan at motibo sa krimen, gayon din ang pagkakakilanlan ng sospek, kung saan ay patuloy naman ang mga ito sa pag-imbestiga sa insidente.
9: FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang Pambala, kasa naman naghahanda na si football legend Lionel Messi para sa kanyang pamamaalam sa Argentina send-off ngayong Martes. Isa sa gawang final farewell sa pamamagitan ng isang friendly match laban sa Benin na udyat na pagsisimula ng bagong yugto para sa mga kampiyon ng South American Champions. Sasamahan si Messi sa kanyang huling match sa international stage ng 85,000 na manonood at ilan sa kanyang mga team members na kasama niyang nakamit ang rurok ng kampiyonato noong 2022 World Cup sa Qatar. Ang friendly match ay sumisimbolo sa pagpapasa ng sulo para sa isang manlalaro, kung saan nakakamit ito ng pambihirang international legacy kagaya na lamang ng World Cup title, dalawang Copa America crowns at ang finalissima.
9: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay bukas si Dennis Trillo sa posibilidad ng pakikipag-ayos kay Patrick Garcia sa gitna ng kontrobersiyang kinasasangkutan ng aktor ng kanyang asawa na si General Mercado at kanilang pamilya. Ayon kay Dennis, naniniwala ang lahat o naniniwala siyang lahat ay karapat-dapat sa second chance at maaaring marisolba ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap. Nagulat umano sina Dennis at Jeneline sa naging pahayag ni Patrick sa isang panayam kay Ogie Diaz, kung saan tinalakay nito ang nakaraan nila ni Jeneline at itinangging pinabayaan niya ito noong nagdadalang tao sa kanilang anak na si Alex Jazz. Samantala, nanawagan si Dennis sa publiko na huwag nang idamay ang kanilang mga anak sa kontrobersiya. Aniya, bilang asawa at ama, responsibilidad niyang protektahan ang kanyang pamilya.
0: Ay, tama. Ay, din naman si Dennis, di ba? ay talagang konkreto din naman ang kanyang kadahilanan. Pero sabi nga natin, lumalawak na yung sunog.
2: Ayun na nga. Parang medyo ano na ngayon lumaki at lumaki. Hanggang sa may mga personalidad na nga ng,
0: nadadamay.
2: Nanadamay at nagbibigay ng reaksyon. Kagaya ni ano, kagaya ni Miss Jelly De Belen.
0: Ay!
2: Oh, na medyo
0: sumagot
2: hindi,
0: lang, no?
2: Hindi sang-ayon, hindi naging sang-ayon naman itong si Dennis doon sa pahayag
0: ni Jelly. Nakaw. Ito pa ngayon, pinapanood ako isang clip. Matagal na itong interview na to, nadamay na rin nung Cheska Garcia. Kramer.
2: Yes,
0: pero maldita talaga, no? Cheska.
2: Oh, Cheska.
0: Pero isa yan sa mga mukhang crush talang crush namin nung araw.
2: Ay, yes.
0: At talaga napakaganda. Napakaswerte nitong si Doug Kramer. Naswerte din naman siya kay Doug Kramer kasi mabait. Do parang ano yan, Gentle Giant yan.
2: Gentle Giant, yes.
0: Si Doug Kramer.
2: Nag-PBA yan, di ba?
0: Hindi
2: ako nagkakamali.
0: Mabait din naman na tao yan. Pero sabi nga natin ganun talaga kadugo mo Kadugo mo yung nadadamay sa issue. So malamang.
2: Kapatid mo.
0: Immediate ano mo yan Immediate family mo yan. Talaga madadamay. Kanaong katuloy yun. Sinigawan daw niya pala si Jenelyn Mercado noon, ha?
2: Kasi nga parang hindi, kung hindi ako nagkakamali, hindi pabor o boto ang pamilya ni Patrick.
0: Si Jenelyn.
2: Di ba nga, na-issue nga yung pagbubuntis ni Jen na parang hindi, di ba? Parang question, dumating pa sa punto na question kung kay Patrick nga yung
0: anak
2: na si Alex.
0: Hindi na dala. Ay, napanood ko rin yung kasi mahilig ako mag-chismis sa YouTube. Napanood ko yung na pinagbibintangan pa pala na anak daw ni Mark Heras yun. Kasi nagkita pa rin si Jenelyn, nakikita rin sila magkasama sa The President's Tower. Ay, sabi naman ni Jenelyn, "Hoy, nasa Japan ako noon."
2: Siyempre yung nakaraan ng dalawa, hindi naman ligid sa kaalaman ng lahat yun. At saka medyo malalim din ang relasyon ng Mark Heras at Jenelyn Mercado.
0: Pero naging magkaibigan sila, ha?
2: Yes, actually they're good friends now. Sabi nga nila, they're very open to do a project together.
0: Diba?
2: Kasi itong si Mark, diba nga, alam mo na-issue yan, diba? Kamakailan lang.
0: Ay, akala ko nung na-issue yun noon nung sa may CR.
2: Ay, meron din doon. Narinig ko. Pero kasi, lately, yung issue niya is tungkol sa pera.
0: Ay, alam ko wala na rito si Mark Heras.
2: Nasa ibang bansa.
0: Nag-migrate na sila ng kanyang asawa.
2: Di ba nga yung yumaong Lolit Solis pa nga yung parang nag-expose
0: diba?
2: Ng kanyang mga
0: problema sa pera?
2: Problema sa
0: nangungutang
2: pera.
0: Nangungutang pa nga sa kanya si Mark Heras.
2: Saka dumating pa nga daw sa point na nagigest-guest yan sa mga bar.
0: Sa gay
2: mga
0: bar?
2: Gay bars.
0: Wala namang masama ron.
2: Wala namang
0: masama. Yung trabaho. May mga kaibigan ako na nagtatrabaho sa ganyan. At tinanggihan ko kasi... masyadong overqualified yung katawan. Hindi, pero seryoso, may mga kaibigan.
2: Yes.
0: May mga kaibigan ako kasi mga model, may mga kaibigan ako model kasi.
2: Nagtatrabaho
0: sila doon. Pero not to the extent na alam mo na yung trabaho na alam mo na, you know what I mean? Hindi ko na kailangan elaborate. Ang ganda doon sa mga yung mga
2: entertainment
0: na.
2: Side.
0: PR.
2: Wala masama doon. At wala ding masama if you're looking for peace, especially nowadays, na ang gulo-gulo ng mundo, na kailangan talaga simulan natin sa mga sarili natin ang peace.
0: Yeah.
2: Diba? Peace be with you. Correct. Wag na nga, no? Tama naman yung mindset ni Dennis Trillo. At saka si Jen din kasi tahimik
0: Hindi na, maganda yung ginagawa ni Jenelyn Mercado.
2: Si Dennis yung para ma-vocal ngayon. Pero
0: siyempre tatay yan
2: Siyempre pinoprotektahan niya ang kanya mga...
0: Pero kung ako kay Dennis, di ko na rin papansinin. Alam mo kung bakit parang nagkakaroon lang ulit ng karir yung mga tao Kung sino yung mga tao na involved dyan, para nabubuhay lang ulit yung mga kontrobersiya. Alam niyo naman sa inyo sa showbiz. Alam niyo naman sa mundo namin. Diba parang...
2: Good or bad publicity is still a publicity.
0: So nagkakaroon sila, nare-relieve ang kanilang legasiya. Diba? So
2: Tira
0: parang, meron nga palang artistang ganyan. Bigyan natin ang project. Diba? Yung ganun tipo.
2: Nakikilala ulit si ganito kahit na not in a very positive way yung kanyang pagbabalik. Pero sa ngalan na me-mention ulit ang kanyang
0: pangalan.
2: Ayan na. Pwede na natin bigyan ng pagkakataon.
0: Diba?
2: Bigyan ng pelikula yan.
0: Isama sa proyekto yan.
2: Ay, bigyan ng TV series yan.
0: Ganun tipo. Diba, kaya naman eh, sa mga ganyang issue, eh siguro, wag na lang mag-isaw-saw yung iba. Yung mga netizens naman, maging responsable tayo sa pagkomento ha. Kasi minsan, wala rin tayong preno sa pagkomento.
2: Ayan na nga. Diyan kasi nagsimula ang lahat eh. Doon sa komento.
0: Yung mga bashing-bashing na yan.
2: Yung mga bashing. Binash yung anak ni Patrick.
0: Diba?
2: Na gustong mag-train to be a K-pop artist.
0: Pati yung ano ha, nawawala yung respeto natin kasi syempre pati yung taong na namamaya pa na dinadamay pa sa bashing. Diba? Sana na may maging tayo, responsable tayo sa pagkukomento sa kahit anong post. Sa kahit na hindi man mapashowbiz yan, basta sa kahit na anong post na napapanood natin, kung hindi mo mapigilan na yung sarili, nag-comment ka pero in a positive way.
2: Kung pwede kung mag-comment ka, isarili mo na lang.
0: Diba?
2: Or kung mag-comment ka, alam mo yun, wag mo na lang i-post.
0: Diba?
2: Ikwento mo, siguro, pwede. Kung gusto mo talagang ilabas yung nasa puso mo. Pero, kasi kapag pinost mo na yan, that's gonna leave a footprint on you.
0: Yeah.
2: Forever na yan na nasa internet.
0: Diba? Sabi nga natin, you think before you click. Yun ang kailangan natin. Ha? Siya! Sana may maayos yung usapin niya at matapos niya, maayos siya rin. Ang daming problema ng bundo, ang daming problema ng Pilipinas. Meron ba tayong El Nino?
2: Ay
0: talaga,
2: na nga,
0: yun ang dapat natin pinaghahandaan. Hindi yung mga chika-chika na yan, na kung saan, nakalipas na mga panahon na yan. Ano ba naman, tapusin na yan. Ha? Siya, sige. Maraming salamat sa inyong tsaka sa araw na ito.
2: Yan ang ating balita ngayong Martes.
10: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Ay, 7:47 na nagmamadaling umaga. Ito muna, sinipin natin. Ano na kaya sitwasyon ng ating mga kalsada?
10: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG, Jay Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga sa iyo. Hello, Jay, sorry. Medyo malayo yung tunog mo. Hindi ka namin masyadong marinig. Hello?
11: Hello!
0: Yun! Yan, sige, lumino na. Alright, go!
11: Sa lahat madadaan ng Makapagal Drive, up, down, at then sa mountain zone, pababa, okay naman, at maluwag naman. At dito, nagtitura po sa Oroham Street, pababa ng Sayas. Pagbaba ko lang Sayas, yan, Bilyarin Street. At ang krusin na si Rina, may build up na dyan. At ang dire-diretso naman, upunang Batag. Ang Batag area, napakaluwag, Batag area. Ang kalsa makakamit sa highway ng sa Bulwa Terminal, okay naman. Bindap lang konti pero okay naman bro. Maayos naman.
0: Ayun na. Sige na. Sa may Bulwang bahagi ka na. May pasero ka ba sa oras na to?
11: Meron.
0: Alright. Sige. Ingatan ang pagmamareho at ingatan ang iyong mga pasero. Thank you sa iyong report. HBG Jay Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
11: Yan nalilis na sitwasyon ng mga kalsada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jay Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Hot FM, Road Traffic
10: Alamid. RTA. Heart FM, Road Traffic Alamid.
0: Aras natin, alas 7:49 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para pong sa araw na ito ng Martes, Oktubre 6, ngayong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
10: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, desisyon sa impeachment case si VP Sara Target na mailabas sa darating na Nobyembre.
2: Panelo, pagtitestigo ni Trillanes, maglalantad ng character assassination laban sa pamilya Duterte.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, mas malaking food buffer inihahanda para sa magiging epekto ng El Nino.
2: Headlines sa ating balitang lokal, pagkawala ng direksyon sa buhay, maring magdulot ng mas mataas na panganib sa self-harm ayon sa DOH 10.
0: Samantala, County naghahanda naman ng dagdag na water sources laban sa epekto ng El Nino.
2: At balitang lokal pa rin, LTFRB 10, hinimo kang POV drivers at operators na laging ipakita ang fare matrix.
0: Sa balitang lokal pa rin, pagkamatay ng Philippine Eagle sa Salay Misamis Oriental, sinisiyasat ng DNR 10.
2: At headline sa ating balitang Bukidnon, peace and order situation sa Bukidnon, kontrolado. Pagmamatsyag ng pulisya, pinaiigting.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, mga IP community sa 46 na barangay sa Malaybalay, isasama sa mga plano ng lungsod.
2: At balitang Bukidnon pa rin, suspect na nakapiit sa PDRC ng 17 taon, sinilbihan na ng warrant of arrest.
0: Sa atin namang balitang Mindanao, top 1 most wanted person sa Davao del Norte, nasa kote sa Agusan del Sur.
2: Headline sa ating balitang international, US Marine arestado dahil sa pagpatay sa isang babae sa Japan.
0: Isa naman patay, dalawa sugatan sa pamamarin sa bahagi naman ng Las Vegas.
2: At headline sa ating balitang sports, football legend Lionel Messi, naganda na para sa kanyang farewell send-off sa Argentina.
0: At sa ating showbiz balita, Dennis Trillo, bukas sa pakikipag-ayos kay Patrick Garcia.
9: Heart FM, balita.
0: Aras natin, oy! 9 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Ay, makinig mo na kayo mabuti ha. Kada bulan, problema na po nato ang bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usap sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretsyo na nga magamit ang pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka na abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, maunga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash-in nga libre kada bulan. Maunga kung GCash, masayo na kinabuhi. Sa pagkuha sa padalawang pagbayad sa bills, di rin ang kinahanglan mo pila o mo biyahe pa. Libre pag yun ang cash-in. Maunga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Either network's fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. Hoy, magandang umaga po sa inyo ha. Hi. Teka muna. Ano bang ano ngayon? Ano bang
2: araw? Nako, Martes.
0: Ika
2: 6 ng October.
0: Ilang araw na lang?
2: Ay, 80 araw na lang at Pasko na.
0: Oh.
2: 80 days. Uy, mag-ano na tayo ha. We are now down to the line of 7 na tayo.
0: Hala.
2: Bukas, simula bukas.
0: Hindi natin mamamalaya, na-enjoy na pala yung Pasko.
2: Oo nga eh.
0: Pasko na talaga, wala ka pa rin talagang biyanan.
2: Iyanan natin yan.
0: Araw-arawin ko na itong panawagan na ito. Para magkabiyanan na tayo, makahigop man lang tayo ng mainit na sabaw, magpasok ng 2028.
2: Ay, magpapaluto.
0: Ay, 2028. 2027.
2: O, magpapaluto ako dun sa...
0: Mainit na sabaw?
2: Pero alam mo, yung mga happy sa love life ngayon. Kasi nga El Nino, di ba? Mas lalong iinit.
0: Iinit ang paligid. Oh. Sana'y kagaya ng El Nino ay uminit din ang inyong mga relasyon.
2: Yes.
0: Ganon ka rin, Nel Arsaga.
2: Ay.
0: Dapat din ay uminit din ang iyong love life.
2: Ay, okay lang ako.
0: Oo. Oh.
2: Wala. Okay lang tayo. Wala naman tayo. No pressure at
0: wala,
2: all.
0: Wala ba bang nag-aayos? Ayos sa puso mo?
2: Wala eh.
0: Sige, mangita ta.
2: Yeah.
0: Sige, yung mga shoutout natin, Bira.
2: Hi and hello. Shoutout kay Alexander Oriel. Shoutout naman po na Minaw, Delisa Proquan, Patpat, Kadingilan, Bukidnon. Always big up, Minaw. Thank you so much. Yan yung pakikinig.
0: Habaro, good morning. Tito ko nakikinig din, nanonood. Tito Boyet. Tsaka si Maymay. Magandang umaga.
2: Good morning, Papa Ru. At si Mami Lilin Buzon Gayem. Ayan, happy watching sa inyo dyan, ha? Sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Thank you for always tuning in.
0: Yeah, mapalangat po, boss. Magandang umaga, mga taga-Zone 10 Upper Carmen. Amino Caron. Good morning! May
2: buntag. May buntag, Shella Jane Gumapak. Shoutout ko sa tanan taga Block 4, Puntod. O pwede mag-greet sina Bongo family at Gumapak family. Ayan, maraming salamat. At Iligan sa may Iligan family.
0: Esbo Alaban.
2: Esbo Alaban at Iligan family.
0: Good morning, everyone. Hoy, mali ka. 90 days daw. Mali. 80 kaya. Si Everett. Hey, Everett, good morning ha. Ang Hawaiian family. May buntag ni Handa Bida.
2: Yan, good morning din. Kay Mami Amy Balumadres. Great morning to Clark Montibon, Marilyn Gonzalez, kay Sheila Villacruzis at sa lahat ng mga taga-kamamanan. Good morning, Mayor Miles. Ayan, maraming salamat sa inyo lagi pakikinig.
0: Maribel, di kito ahes. Magandang umaga. Always watching here. Salamat sa paghati ng balita. Shoutout, Mama Inday. I miss you, Ma. Seymour. Ito ba si Seymour? Ayan, and sa Team Turok mo to, thank you so much, Heart FM, ang radyo ng heart ko. Oh, pamahaw na diyan, Ate Pel.
2: Pamahaw na, oo.
0: Mahaw!
2: Si Batang Harke naman, shout out sa Batang Harke band.
0: Oy!
2: Diyan sa may Pangantukan Bukid naman.
0: Mahaw! Huwag bahaw!
2: Ay, kalamay.
0: Sunny Tuesday, sabi ni Mami Marilyn Gonzalez, God bless us all, mga solid sweethearts in our planet Earth.
2: Ay! Gusto ko yan, Mami.
0: Oo.
2: Naway mag-resonate yan.
0: Futuristic yung iyong shout-out. Zone 2, si Carmen is listening. Good morning!
2: Good morning, Mami. And hi sa mga sweethearts natin sa DATS CDO.
0: Ay, wow!
2: Greet natin ang lahat ng staff and students of DATS Technical and Driving School located dyan sa may SM Uptown, Daffodil Street, Camellia Home CDO, and DATS Driving School dyan sa may Malaybalay at CM Recto. Likewise to Tata Caballero of
0: Kimmerhill
2: Viewpoint.
0: Ay, wow!
2: Sa may Pagang Quezon, Bukidnon. From Bongbong, Herolin o Jerolin?
0: Giorlin.
2: Giorlin of CDO.
0: Tita, Lola Lalang, magandang umaga po sa inyo. Fit yun to, ha? Mga tagahan po lang Claveria, maayong buntag.
2: Good morning, good morning. Hi din, ito may pa-greet, may pa-extend greeting si Batang Harke kay Erville Bacabaw, Jesser Bacabaw, Erica Olivar.
0: Bakalso?
2: Ay, Bakalso pala. Bakalso pala yan, o. Oh, medyo malayo kasi.
0: Akala ko ako bilabo bata.
2: Kimberly Artiga, tama ba? Sunny Ray Artiga and Arge Aguador. Ayan, maayong buntag.
0: Hi, good morning. Maraming salamat. Uy, may nag-go pa shoutout. Uy, masaya mo na nag-go pa shoutout. Sino yan?
2: Hi, hello po kay Sir Boris.
0: Yeah, ano.
2: Thank you for always listening.
0: Okay. Mga bati na ganyan. Tristan Rando, yeah, gulay. Good morning. Oh, my gulay.
2: Oh, happy morning. Masarap yan. Ate Lalin, masarap din to, sabi nila.
0: Sino masarap?
2: Yung King Louis Barbecue.
0: Ah, okay.
2: Face to Trinitas Mugo.
0: Ay, may butag ha. Dallas family, si Ate Jeline. Maraming salamat sa inyo. Mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Good morning!
2: Ay, good morning din kay Dudski Fernandez. Happy morning. Amping lagi kay Criselle Bagares.
0: Ayun. Maraming salamat. Boris, kailan tayo mag-team building? Pasyal kami siya.
2: Pasyal lang daw. Pasyalan niyo.
0: Ayan o, Nicolas Gales. Tatay Nicolas, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo.
2: Ay, talaga ba? Magpapasalamat tayo dito sa taga That's All. Thank you po. Maraming salamat. From the bottom of our hearts. Thank you.
0: Oy, maraming mananalo ng bugas at groceries today.
2: Oo.
0: Talaga naman, may buntag.
2: Lagi naka-tune in yan.
0: Nakikinig din pala sa atin ng mga taga South Villa. South Villa Resort. Diyan sa may Ipunan.
2: Ay, happy morning.
0: Magandang umaga ha. Sa inyo lahat dyan sa may South Villa. Lahat ng mga bisita at staff. Yan. Good morning!
2: Maganda daw dyan eh.
0: Ganda. Diyan sa South Villa. Pasyal tayo dyan minsan. Sige! Oras natin! Oy, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galing po na ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro. at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arsiaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Motivo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batian Sila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
2: Nel Arsiaga.
0: Ako naman Marla Urenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita na diretso.
12: Servisyong may puso.
13: Ihatid sa inyo ang radikalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart